0: goreng. Usaman imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumangkod, sir. Hindi ko akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay basin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ang damo agad ang isa, kaya mag-Sistapain ka na rin.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Sa mga butika.
13: Magandang araw.

0: Pagkakita na, humilis ka pa.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Marika, ikaw magampo, ha, kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
11: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee

0: Napamatud-an jud na ko ang kaepektibo ni ini
1: Santo Basco, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Batogod tawon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Punta kayo na ani at akaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya daghan kay salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tumon sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tumon sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
17: Wow!
16: Binawbe, pinaganil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
18: Exciting!
19: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is

Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Oy, Pareng Lodi. Krabiyas damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwede, exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Mang

0: Emilio, dili sa San Remigio Cebu. Mayo ang San Remigas. Mayo bila akong tulog. Ato kay, dili pa ko katulog o dayon. Magkamat mo, kuduga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayon. Bao niya, mayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko San Remigas.
1: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga kung saan ka po din. Kung kaya tinong taas, kung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, na yung video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami ang natulog na kahit po sa ihi, o pira kayo. Kaya wala po kerti, 94 lang kung nakapaminaw sa kung ipangulti ka rin, sa kung mabalatiyan. Yun ang sulayan na agot ko sa history. Kaya kayo natapang natin yung paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ang ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Lamigbid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Nagko na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XCPM. May palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunsik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong pana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: cool Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, par! Aminaw, ragod par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pala kay tuli.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula o mutabang usab kini para ma-repair ang mga

0: Mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system. Malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo maabsorb sa lawas.
1: The secret of health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, bidakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Krupp Gold bay?
0: Oh bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.

0: XFM time, it's 11 o'clock. Katropa, usa ka pamilya sa Cebu nga nawagtangan og balay, walay bugas, walay tubig, ug walay pagkaon tungod sa linog. Apan pinaagi sa imong tabang, mahimo nato silang hatagan og paglaom. Ang 107.1 XFM Tagum naglusad og Katropa Ayuda Donation Drive for Cebu. Nagdawat kami og donasyon sama sa bugas, bottled water, canned goods, noodles, kape, gatas, ug uban pang mga basic needs. I-drop ang imong donasyon sa XFM Tagum Station, second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Kontaka kami sa 0991-537-8509 o sa 0907-809-8943. Ang tanang natigom, ihato diretsyo sa XFM Cebu o ipanghatag sa mga biktima. Dili man nato mapakaon ang linibo ka tao, apan mahimo nato mapakaon ang usa ka pamilya o kana tungod sa imong tabang. Katropa Ayuda, XFM Tagum, Donation Drive for Cebu. Tabang ta, katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
2: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
3: Mga katropa kami ng...
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
6: Exciting.

0: Z. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
3: Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
2: Sister Pace, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong panang ah. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?
6: Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinuod ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko kakitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
2: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Oras, mga katropa, impunto launa na sa hapon. Mayong hapon, welcome. Ito ang pag-uban, Andrea, sa XFM Tagum. Ako si Paring Lar.

Kaya salamat kang Imelda Papin. Pagpagsunod na mali na. Maying hapon mga katropa, og welcome sa tuwang Braguban, the best of mga kinaraan ng mga tukar. Imong kauban karon katropa, sab ang karaan. Dili banggitan pero karaan lang. Karaan dagway. Ako si Paring Lar. Hantod ta alas 3 sa hapon mga katropa. Driya sa XFM 107.1 Tagom. Alaon nag 4 ang itong oras. Martes. Adlaw karon mga pareha nga Domingo, it's Sunday. Salamat kayo kay naabtan pa tayong Domingo. Onya kay ugma Lunes pohon mga katropa, mapasalamat sabta kay maabtan na sabtag Lunes. So, petsa 24 karon bulan sa Mayo, tuig 2026 mga katropa. I-text ko sa tuwang linya sa mga gusto diyang magpadala sa mga mensahe, mga sumbong. Para commentary program ba? Ay, doon na mo yung mga gustong madungog ng mga kantang. Dugay rin yung gidumtan tungod kay sigur magkadungog sa mga balita. Gini na ang panahon nga mabati ninyo kini. Pinagi sa pag-request. Text lang sa to, text line mga katropa, mga pare sa 0966-306-9569. Usmon ko mga katropa, 0966-306-9569. Sa mga nabot karon sa to ang pagsibya diri sa lalawigan sa Davao del Norte. Pila ka mga lungsod nga nagabuto-buto nga to ang dial mga katropa. Kusog niya to ang signal. Kay nandito kang sa EOR ni Jungjong. Ang atuang tower mga katropa. Sa mga namati karon diri sa tibok Davao del Norte maayong hapon. Kumusta man ang nakalabay nga semana mga katropa? Mga pagsuway nalagpasan ba? Kana ganing mga problema napangitaan ba og solusyon? Kaya mga problema, wa pa kuno kana siya namugna, dunay na kuno gitagan ang solusyon. Nagadepende lang na sa ikaw kung mangita kag magpamaagi. Kaya kung gaya, punga-arpugas, kaya po ka tungkot-tungkot na atubangan sa buhan. Kaya nagpaabot ka sa itakang. Amuraga, pakyas, kaya mo hang kinabuhi diha mga pare. Sa mga namati, sab, karon diri as Davao de Oro, maayong hapon. Kumusta man ato ang mga, kuhan diha, mga parinti. Ato ang mga igagaw. Mga igakugaw. Maayong hapon, welcome ka mong hurot din na mga katropa, mga pareha, mga tupa. Welcome sa tuang Paraguban Dria Live sa studio sa XFM Tagom, 107.1 XFM Tagom. Ako si Paring Lar, ang anak sa pubring Tabadidoy. Musunod nga awit mga katropa, gikanta ni siya ni Maring Dina Bunivi. Ang awit niya na kanayon mga katropa, Bakit Ba Ganyan? On XFM, Tagom City.

It was Dina Bunibi, mga katropa, bakit ba ganyan? Na unod siyang liriko nga kumakit anta ka, murag lahi gid ako pamati. Di ba nga na kung kuhan ka na ganyang makita ni mo yung crush ni mo, kay murag mo saka po ni mo hang libido ay. Murag mo kuhan po ng imuhang mga kiwils. Ha, kung makita niya, kaya na mga, ano yan to, mga katropa, bata pa ko, katon, pagindaroon pa ko mga sobra kapin. Makita na ko ang sikreto na kung nagustuhan ba, kanang gitawag nila crush ko noon ni mo. Lami kay kong pamati ay. Lami kay kong pamati na kung murag mag... Bisag ako'y pamahaw, murag busog ko perminti. Ah, bisag ganing wa pa ko nagkakape, murag ko nagkainom o kape. Ah, bisag wala pa ko naka... Wa pa ko nagkaligo, murag piskay akong pamati. Nga na ang gahom sa gugma mga pare. Pero kung unsa ka the best ang imong pamati, unsa ka lami imong paminaw, kalit na siyang magkambiuan kung mahibawaan ni mong katong imong nagustuhang bay. Oh, di ba ka nagustuhan ni mong laki kung bayi mang galing ka? What day pagbati dihan ni mo? Di ba? Mas sakit. Mura bag, mura kag gana ganing kandila nga gidabdaban. Mura kag... kana ganing sibuyas dahon nga gilapuan. Di ba? Pero nga nalang kinabuhi. Dili mag itanan mga katropa nga to ang gustos ka mahitabo. Maangkon gina to. Dili tanan mga butang nga gusto na to makabuot. Makabuot na to. Dili po tanan mga butang nga kana ganing gusto na tong mahikapan, masimhot. Gusto na to nga mga butang nga ato gyud makaplagan o atong matawag na to nga maangko na to ba? Maimo gyud. Dunay gyud mga higayon nga magsilbi na sila nga mga kana ganing mga magsilbi sila nga mga pagsulay. Magsilbi sila nga pagtulunan nga tanan butang imong gipaningkamutan, dili tanan imong mahiaguman. Bait man ning kalibutan na oi. Ano man ning kamot man tagmaayo ani kung do na may chance dai dako gyapong chance nga naning kamutan ning huwa tayo dili ato maangkon dai. Ay dako, do na bay mga uyab na namati karon nga kanang-kaning demanding kay sila mga uyab. Bisan nagkabaho sila mga pari nga way kwarta ala, bilhi ko ani, paliti ko ani. Politiko ni palangga kay kung di ko ni palitan di ka makahawak nako. Di ka makapaak sa daw sa tambis nga gabil. Ah, di ka makagakus sa daw sa mamun ka humok kadugan. Ay nako kanimanding mas mga babae. 1:12 ang atong oras. Namati ka sa XFM Dagom. Ako kini mong sparring partner, ako si Paring Lar. Dili guwapo, dili pa sa matso. Apan char.

Ano mo pag tiner ana yung mga babae nga ganang-gani nagadepende sa mga butang, mga material nga butang, nga labi pa kayong magkita po. Mingon rayon mo, pili dahil sa mga lugar nga mga mahalon. O niya, kung hindi mo patughan, mangluo dayon. Ay mo pag-ana ha, mga maring kay dir mo paana. Ah, pili mo sa mga babae nga aron nga di mo labad yung mga ulo, mga katropa. Pilian yung babae nga kanagaling dili materialistic. Pilian yung mga babae nga makontento. Makontento sa mga butang. Nga kaya rag-abton sa iyang hinigugma. Ihang uyab. Ayaw nang kanagaling bisag ang imong kaya budget nimo kung makig-date mo, manggika na para lang sa mga tuhog-tuhog. Ngaon mo mga barbecue, mingon na siya nga dito ta sa mga dagkong restoran. Lain na po dani, oy. Ayaw mo pag-ana ha, kay... Ah, kay siya, uya, balang daan mga pare, dilig mo dapat pakita o gana-ganing kuan. Pakita o gana-grabe, grabe kagalante. Kay pag-abos bes panahon nga magkakuan na, mag-minyo. Doon na anak. Nako, murag labi, kung dili ka na kong sweldo, dili ka may trabaho, makapang ladok na lang ka sa mga sudan nga gusto ni mo. Kaya kung doon na kay anak katropa, murag di na kaya ni mo na kayang paliton. Diba? Mas unahon nimo ang kanagani mga gamit sa imong anak kaysa sa mga sudan, lamian ng mga sudan o diba ka mga butang. Kay ko na kung makapili ka mga materialistic ng mga babae. Okay na nang kuan, okay na nang kanaganing kuan. Kanaganing ningon nga kanyo lang ato agad, di man to kaya na siya. Kanang, ano ba? Yes. Kanang mga babaeng materialistic kayo. Purduin siya ka na. Oras, mga katropa, alauna 17 na sa hapon. Namati gyapon ka sa 107.1 XFM Tagum. Siyempre, ang mong sparring partner, ang anak sa pubing tabalidoy, ako si Paring Lar. Oras, sa tugan nato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mga pare. Dabis kayo siyang inumon kay Kapid Gunisya. Kung doon na kay mga gipamati si mong lawas, ay kabalang ka mga katropa, mga pare. Hinahinahinay rin na siya ka wagtang. Murag feelings. Hinahinay ka wagtang. Pero ang ato ang kape, kaya kung ang feelings mawagtang katropa, doon na kay mabilin siya mo, wag ka na yung mga kasakit lang sa kinabuhi. Pero ato ang kape, hinahinay o gawagtang yung mabalatian, ang mabilin na siya mo ang kaayaay si mong pamati. Santon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione o collagen. Sigurado mong pahamil si mo ang mga kutis. O ato ang kutis. Ay, nagkumapalit na sa mga parmasyag butika sa Tibok, Pilipinas. Alauna, 18 na nga itong oras, mga katropa.

0: Oras, mga katropa, doon na tayo, 21 minutos na kalabay sa alauna sa hapon, sa libreng ni Hunong Magkalit. Kuya, mabutaning galakiya, eh. Dinagi mga higayon nga, mangutan na ka ba? Mangutan na kasi mong kagulingon nga nganong, ano, ikaw pa man ako gipili? Hindi ba naghanag mga babae sa kadiligban? Ano, ikaw pa man ang nasa kong kasing-kasing. Imura mo na ikong tamag-tamagang sa madyamaran akong palatian. May pagsya na lang, oh. Nagbasol dayon mga pare, kay nagapili mag ganang di maayo. Kaya usahay, manggod. Dili maginang nagkalikayan, mga katropa, nga kitang mga lalaki. Bisan ka mo liha, mga babae. Mas pilion gud ninyo unsahay, mas kana ganing mutigbabaw gud ninyo pagpili sa usa ka binuhat sa nagbase sa iyang ganing panglabas na anyo ang itsura ba, mga pare. Halimbawa sa mga lalaki, ang pilion niya kini jud guwabe, hubag kayo. Dili ko hubag, guwapa, hamis, puti. Pero dito sa isa, dili kayo hamis, dili kayo puti, dili kayo hubag. Pero ang batasan, katropa, murag buawan. Murag bulawan ba? Na, mas gipili ni mo tong kuan. Mas gipili ni mo tong ang kanaganing hitsura niya. Niya pag-abot sa panahon, kay mo kuspaw raman na. Di parehas ba lang kanaganing tiunay nga pagmahal? Nga di makambiyo ang sapi. Kada may pili o ni mo. Narabay uban nga ang ilang gugman na kadipindi sapi. Ayaw gid mo ana. Dapat dili gyud kwan, walay kalimbigitan ang daghang sapi sa inyong relasyon. Mo gyud yung timan-an mga lalaki, mga pare, kay kung dili kay ang anak ka milyonaryo, basig mahurot kalit imong kwarta, daw sa sama ka strapong bijaan ra. Problema, wala untang gilabhandaan niya kay hugaw pa kayo. Kay gihigugmar day kagipugos sa iyang kasing-kasing sa pagpaduol day kanimo. Tungod sa imong daghan kang sapi. Kaya pag-abot sa panahon, malangyati o una kang kamatay, hindi mahurot imong sapi samtang kamu pa. Hindi pag-abot sa panahon nga mahurot na imong sapi, niya napa mo, masigbiyaan ka. Piting luoy na ba rin tao nga ka na ganing gibiyaan na kayo, wak na hana, wak na inahot. Luoy kayo. Unang, humanstanan, ang kitang tanan mga katropa ng babaw na patong-patong ng kalibutan, doon naman tayo kiting gitawag o mga personal nga mga desisyon. Doon sa kabaot ang mali, tama ba ka o mali? At least man lang ang imo mga kasaypanan sa kinabuhi, dili madamay o di maangin ang uban sa kung abot ang panahon nga maningil. Maningil ng kanagani mga desisyon nga wa na mao. Alaw na 24 at ang oras mga katropa, kung gihapon ni si Paring Lar, text mo sa to ang text line 09663069569 09663069569. Nga to ang text line. Siyempre kini ito ang panag-uban mga katropa. Hatol ka na to kini sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Tanda-tanda ko
0: pa. Mabalit na sa mga parmasyag butika nationwide. Saan niya man is Victor Ward, di kalita mag-istorya ni siya. Oras, alas 24 na sa hapon.
1: Tanda-tanda ko pa. Kung tayong dalawa ay naglalaro sa may ganang pasiging malapit sa ating dalawa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating. Ngayon, hinihintay pa rin.

0: na buhay.
1: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa hapon. Siyempre na matigyapon ka sa XFM. Sa mga akong monitor nga mawala-wala man mga pare, ako siguro yung palayo ng gamay kay mga grounded man ako ang kinikawang gitawag cellphone dere. Ipaduol na ko sa kong aping, mura mumuha man ako ang monitor. Muragaan na igo siguro ni Sisukwan.
0: Sa bugaw na buhang
1: igo ni Siswai Dining. Ay nako mga katropa, panahon nga dili masabtan, kahimtang nga dili igdigtaon napugnan ang sitwasyon nga angay nga bantayan sa pakatubang sa mga gitawag nga suliran. Matag tao adunay suliran nga giingong gikaluhaan kanang daan. Pandili angay talikdan kay masulbad daning tanan. Usahay mo patigbabaw ang kapungot sa kapanahonan nga dili ang taon masabot. Ang daghan nga dughan nato kining perwinti maghuot sa gihambin nga mga aligot-got. Kung aritas panahon sa ting-uwan mo
0: at kung ako'y
1: sa ngu-ngu good taon ng atong katawhan nga tos labing gamhanan nga ipadanag mihangyo ipadanag ang kalangitan aron nga makita ang haring araw aron nga magkabatog ayaay nga paminaw. Grabe naman yan. Alauna ba indiod sa nang atong oras nako sa mga namati karon ha, sa mga dunay mga gibamati sa inyong mga kalawasan, labi pa ani nga pagsakas sa inyong mga blood pressure.
0: Abot.
1: Dili ka kompensaan kay dili siya matagna kung krusa kini mo abot. Unsa orasa? Kinsa? Magunsa ang iyaha mahimo nga kanang ganing sangputan kung mo atake na ang grabe kataas nga pressure sa dugo mga katropa. Usa karon plang daan kay kapait gyud sa panahon karon. Pait kay magasakit tungod kay mahal kaayo ang mga tambal, mahal kaayo ang magpa-ospital. Mag-inom ta adla katropa og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong kapsula katropa dali sang cup nga mangustin. Duna pa gyud siya ang palaya, malunggay. Duna pa'y garlic o espirulina nga sigurado gyud nga mapaalim ni siya sa mga balatian. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. 1:29 ang oras. Para sa mga namati nga hugmag maayo. Kinikata para kaninyo. Labi pa sa mga taga-kwan, mga taga-Davao de Oro, ang yutang natawhan, diras lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro. 1:30, XFM, exciting.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapa kooy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corine, o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Corine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Selamat geng Pari Ruel. Saya mengkantar kerana kuna merupakan natan duga kuang kasing-kasing. Bisa gahit ke kasing-kasing. Pero kaya tunggu ngato ang awit ni Pari Ruel nga tutulungan kita. Kanang kaning tabangan kaniya ba? Kanang mga words kaniya tabangan takar ng malimtan ni Musya. Agi mong tuo, anak. Kaya mabutong panahon nga. Kanang ngita na pagkakanang ganing pamaagi or nga malimtan ni Musya. Kasi lagtod nga pagkaistorya, gipalaom na po di kasi kaduhang higayon. Ulatang gintang panahon, mga maring, mga pare, ulatang panahon nga kanang ang panahon nga mualim sa mga samad sa imong kasing-kasing. Sa isang saan na mag-alim, di gid malimtan kayo, doon naman gusto si uwat. Doon na sa scars. Alaw na, 42 na ang ating oras, mga katropa, si Paring Larry, gaya po ni mga kaoban, karoon ha. Alam mo kapensya na, alam mo kanang-kaning... Alam kayo mo kapensya kay ako rin yung kaoban. Ang anak sa pubring, tabadido yung mga pare. Siyempre, kini ito ang panag-uban sa mga katropa. Hatod yun natin kini sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C. Gigama siya si Yes to Health. O sa ka-alkaline nga vitamin C. Pampalikon sa itong gitawag immune system. Santon Vitamin C. Papalit na sa mga parmasyag butika. Nga dol mismo sa inyong mga lugar. Asa ka mo lugar. Alaw na, 43 na nga itong oras. Ito ang taga-agbalak ni ito ang mga namatiron. Kaya mura gasagmuyo. Masa sa kanaganing medyo kuwan nga panahon. Medyo... medyo kuwan ba? Medyo... tugnaw nga panahon. Ay mo kopyan saan ang sige o hinuktok ha. Kay nagpagahi na. Mga misis. Ayaw kopyan sa kay mister kay... naghinuktok. Masa hindi nagpagahi na. Ay, nako mga pare. Balak ato ang pinungod di sa mga namati karon sa mga palangga nga nakasa. Gano ba? Gano ba? Gano ba akong pinangga? Gano ba? Nagiluiban mo man ako? Nga nung gitiawan ang atong mga gipanumpaan. Nga unta ako man kining ginaampingan. Unsa man in town ang nahimo ko. Nga kining tanan nabuhat mo. Kini ba ang sukli sa timos kong pagbati diha kanimo? Ihatag ko kanimo ang kaharuhay. Bugti sa imong pamitay.
1: Ayaw na ma.
0: Tugob sa pagpuyo. Og kahamo gaway. Pag-alagad, pagmahal og ang pag-amuma. Bugos nga gihalad sa way pagduwa-duha. Gisungasong ko ang tanan nga mga imposible. Ang adlaw himo ko daw sa gabi. Ang gabi daw sa himo kong adlaw. Di pa nga hash ang naglagitom nga kagabihion. Matuman lang ang saad ko kadiya kanimo na maayong kaugmaon. Nagagidlay man sa pangindahay. Apan wa ko igsapayan ang mga pagsuway. Gaantos o giutong ang pait o sakit. Matagamta mo lang ang kinabuhi daw sama sa langit. Pankawang lang di ay pinangga nga akong mga pagpaningkamot. Kaya ako mahinuoy na himo nga laot. Natason pang akong balak. Doha ka pulong akong gibilin para ganimo pinangga. Sinungalin ka pala. pinangga sinungalin ka pala. Muna igingon sa mga kwan, muna igingon sa mga pari, sa mga nailad ng mga kasing-kasing, nga sila ang mga nikog mga gisaaran o maayong kaya kinabuhi. Kanya kinatuman naman di ay, kanya kakaroon kay ni Timbakwas na. Paingunas lain nga hinigugma. Alora, 46 ng itong oras. Ako si Paring Lar, namati ka sa XFM Tagum. Exciting!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuhan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag ka adlaw. Sa sulod sa usag ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na...

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saldon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Saldon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saldon Plus Coffee Mix.
2: Saldon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Saldon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katrupa, exciting!

0: Salamatkan Cinderella sa imong kanta karong hapuna, murag na wala gamay kong katugnaw tungod sa imong kanta. May nga po sa mga naminaw, sa mga tricycle drivers sa Takbayan sa Tagom, nabalakara ba na sila mga katropa mga pari kay katugan ng laing insidente nga na lambigit kining driver nga nanuok og pasahero. Dalagara ba yung gituok? Nabalakay po ng mga halihiti mo nga mga tricycle drivers kay kung pasultio ng mga netizen, mga tricycle gud ilahang i-generalize gud nila. Kanya kay mauntay katropa nga pipila lang gud tao, no? Kudyot ra ng mga dautan. Kanya mas daghan gito mga maayo nga mga tricycle nga nagsunod gud sa mga batakan. Batakang nga mga city ordinance sa maniining pagkolekta og saktong nga pamasahe nga misunod gud sa kanang ganing minimum nga blitihan og kini pong uban, no? Dapat gud pod mga katropa nga ato gud pong barugan nga bawal gid ang mamasayro og nakainom ta kay aron nga dili mabutang sa langanin ba. E, ugalig na gani mga dakop diya nya kung makit-an ta may ma-detecta nga nakainom ta, so bawal magina siya mga katropa. Pero ato ang mga tricycle drivers nga mga namati karon nga mga kuan, mga good boy. Ato ang palakpakan kay kung wa sila di ta ka makaato sa tong adtuan. Tricycle gud ang lihiti mo nga namasayro diri sa Dakbayan. Nat bao-bao, nat habal-habal. Tricycle ang mga lihiti mo nga namasayro gud. Pero doon naman pa yung mga babao nga namasayro, hindi po nato sila makuhaan nga paundangon, kaya nabuhi po na sila. Sakay po ta nila po. Sakay ta kay kwan, kini. Huwag ko tayo kasakyan, eh. Sakay ta babao, diba? Sakay mga itag habal-habal. Sabot-sabot lang yun. Nanawagan po itong pipila ka mga tricycle nga to sa mga kapwa nila nga mga tricycle nga dili gid mag-overprice o mga paplite. Kung dili hangyoon, kung wa ka magkaangay sa gilayon, wa ka magkaangay sa tuk mga basahe, hangyoon ni mong pasahero nga mudugang niya. Kung dili gid mudugang, dili gid mo pugson. Ano na nakasimpi aron nga way gubot mga pare. Salamat kayo mga pare, ha? Alas 2:11 ng ating oras, mga katropa na mati, gihapon ka sa XFM 107.1 Tagom. Maring lar, gihapon at your service. Umulan, umaaraw, duty pa rin. Para sa kagmaon. Trabaho, mga liba. Ito'y pagkaon sa mga marunong. Kining kantaha, mga katropa, hatod sabi ka nato sa kining gitawag o Turbo. Mga mister, inaghuman og pamasada kapoy biya ning mag-tricycle drivers. Inaghuman og pamasada niya kung kapoy digod kaayo niya si Mrs. Manguhit pa diya nimo niya, wala kay igong kusog. Dapat magpalaban na mister, ha, sa kapsula nga puwa. Ito ang Turbo o sa dietary food supplement for men. Turbo, doon ay sangkap ka maka ang klavuas ka nga sigurado mo pagahe ginis sa mga hinag-iban. Imong haso-haso rifle kung makablit busagak. Ah, wagay ma kwan, wagay madala sa why ma interview. Kasi kay imong haso-haso mo rifle may ma-release mga katropa ikaw na ka-turbo. After that, why ma interview.
1: Ayaw na ma.
0: Alas dos, Jess. So, atong oras, mga pareha. Duha ang gidaog-daog. Duha ang bunog. Duha ang igo. Isa ka kablit duhang igo. XFM. Exciting.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo premium D3, regira nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Mga katrupa, exciting!
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
17: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
19: Para sa dynamis?
18: Para sa tour nyo ni Mrs.
19: Tour?
18: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
19: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
18: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
19: Sige, sugayon ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
21: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
22: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

Salamat kanya Jerome Abalos sa kanta katropa nga larawan ko pas at ni pinungod sa mga namati karon diri sa may mawaba. Labi pa sa mga chicks nga nagsuot og maong gisi-gisi. Magmoy po ya baray si Paring Kenneth aning makakita ni mga chicks nga short og maong gisi-gisi. Kaya ya jong tan-aw na had pita to nagisi mga pari. Og syempre katropa kini asab nga kanta hatod sabi kanato sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Og ato asab ni pinungod diri sa may sunrise. Ang sunrise garments mga katropa nga makit-an diri sa may Puro Katuparan Teachers Village. Magugpo sa Tagum City. Og syempre sab no ang atoang DM Scar Rent a Car. O DM Scar Rental Tagum nga makitaan diya sa may Pioneer Avenue sa may Cruising Cristo Rey. Sa mga gusto diyan mo arkila o mga sikinan mo, gusto mo adto sa kining Chanted River. Gusto mo adto og Tunoy Ann Falls. Diri na mo arkila o sikinan katropa sa may DMs o DM Scar Rental Tagum. Ato alam niya sa may Pioneer Avenue Cruising Cristo Rey. Aron mga pili ka rito sa mga nindot ng mga sakinan nga. Nga imong karintahan, aron nga luwas ang imong pamilya o imong tropa. Marapig ang oras, salamat sa pagsabay, salamat sa pagsubaybay, salamat sa pagkikiay. Musunod na mga musik. Mga musika nga para gihapon kaninyo mga katropa. Live gikan dire studio, paingon si Moang Radyo. Ako si Paring Lar. Okay, salamat sa mga nabati. Bye-bye, love you all. Salabisa. Amen.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: लगाते आई मुरु पापा गतन
1: आई हो मनन गट गडकों पापा कोई ओके टोकों पापा के टास के तो गोटोंग मुटोंगा ना लंगो डगिस दा अकों पापा वा पगियापन
0: हेलो यावाई या अते इमो पापा
1: अशे अकों पापा ना हंटुट गरन मिसिंग पा
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
2: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mais ug mga utanon, produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply na Timgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senyor Rosette. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: ibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala, showy!
3: Showy ha?
2: Payot yang!
3: Among!
2: Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo ka na akong bukol o hubag sa akong likod. Daghanang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghanang manog tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako o duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
7: The Secret of Health.
9: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
7: The Secret of Health.
9: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
7: The Secret of Health.
10: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom dili. times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
7: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
3: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saldon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Saldon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saldon Plus Coffee Mix.
7: Saldon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Saldon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
14: Batogol taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono, busa gamay ang gasto.

0: Biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katrupa, exciting!
0: XFM time, it's 4 o'clock. XFM time, it's 4 o'clock.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw be? Kainches ni nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
1: Exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa!

0: makeup Lodi.
1: Uy, tita.
0: Tugnaw ka ayun, no?
1: Pilting tinawas to, di ba?
0: Tap, hatlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangiis ko para mudaku po niya ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin kong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan nami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: siyang ganarche.
1: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
0: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga bayot ka.
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, X

0: Exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamong soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Sister Pain.
0: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay mo siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Mapibili sa mga butika.

Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon,

0: po gani mo tutok? Unsay tawag?
1: Kiligon. Ah!
0: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
1: Edi manyakis. Exciting? Exciting!
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sandown Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next, epektibo. Oh, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sethan Plus Herbal Soap.
12: Yan is galona, senyero citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukar ganyan to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.

0: nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
1: Tama
3: sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
0: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
4: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nga man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Dentin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Dentin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Dentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
1: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes na di ay ka.
6: Exciting!

0: kapitan Ludi.
1: Oh, od siya man urak.
0: Labing kay kay Lula ba?
1: Ah. Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin, na ako'y gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo.

0: sang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super Indian ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba ka!
2: Exciting!
3: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Late na ako kaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Siya, Sakel, Mamawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par-par, pagkuratira ko ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa, exciting!
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man ora?
0: Tinuod ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang ora. Kay sukad pa masukad, wa jud ko gakitag isda nga magbitbit og unlan.
0: Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Ko Sir Neil, tagamawab. Sa una, duya kay akong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Leon Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
4: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
8: Wow!
7: Pero wala ko yung short-short! Pagdabay, pick-pick short pa din yung suot. Uy, mura na mong si Tara Salani. Exciting!
9: Exciting!

0: Kahit ako bra. Uy, bra.
1: Pag-bra-bra, pagka nga. Mm-hmm. Puro pag-dakong tutoy nga, masker, pag-gamayan ni mag-tutoy.
0: Wala, pag-unin mo, no?
2: Nani?
0: Brief, brief, pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.

0: Katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Sa Tubasco.
3: Sira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
4: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilik na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
4: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
10: Naanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car.

0: kan nga namino kus X, di nakulagan.
1: Ayo, ayo. Pati rin yung kailang lang ni Ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kong kagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
0: Ibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
2: Exciting!
3: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ato kay Gold, pasalamat sa Taon Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
1: Sa Taon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting.
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahit mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sa manager, double B. Oh. Gano lang, gusto niyo ma-stranded. Pwede mamili og lugar kung asa pwede ma-stranded. Bibi Jao, pahirma ta sa tong text line B kaya taod-taod ato na siyang basahon kay marag ubay-ubay gitag basahunon din ha akaron. No? Okay, para gihapon sa inyo mga komento, biha, pwede mo nga mag-text once again sa 0975-474-9153 o pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. O unya, taon-taon. Wala ko'y pagkaon dala, uy. Naipan, diha, pero way palaman. Oh, charot. Taon-taon ha, mag-live po tahay confession kita, magkumustahay good kita, uy. Live gid na siya ha. Pwede mo manawag. Kabalo kung kapangluod na mo. Basta manawag, manawag mo unya sa kuha kay abrihan ako ang ato ang text line. At this time, oh, tubagon na nato na. No? Once again, 0975-474-9153 para po sa mga mag-asawa karon murang inyo ang gabi iron ah. Ulan man. Pwede lang sa mga walay partner karon padaplin lang sa mo ha. No. Magkapi-kapi sa taninyo og Santong Gold Coffee Mix. Pero sa yung mga partner karon, sa yung mga asawa na yung mga bana din ha akaroon, itugnaw kay ang panahon, the best kayo ang Turbo Men Enhancer. Para asa man ang Turbo Men Enhancer Cinderella? Naku, baby. Pampagana na siya sa inyo ang paglabing-labing sa inyo mga partner, ha? Ilabi na sa mga bana nga kulang na sa kusog. Ang mga tuhod, kurog-kurog na. Oo, oh, hindi pwede nga inyo ang bitinon ng inyo mga partner kay labi na sa mga kababaihan. Nag-overthink po kami. O, oh, nag-overthink po kami. Nganong amo mga bana, nganong amo mga partner, di naman imulingi sa amo. No? Hindi na siya pwede nga balibaran ni mo yung mong asawa kay overthinker po ang mga babae. Ha? Unya sa mga asawa po, nawa na gana, kayo mo lagi, kapoy kayo mga trabahoon sa balay, daghang kay glabhunon. Pwede po sa imuha nga to ang Turbo Men Enhancer. Yung buhaton lang, B, inumon na siya 30 minutes o sa mo maglabing-labing. Affordable ba ni Cinderella? Yes! For 75 pesos lang per capsule, ma-experience na nimo ang duha or tulo kaadlaw nga gahi kaayo. So, unsa pa may imuhang ginahulat, bi, adto na sa mga duol na pharmacies nationwide og palita. Tapos, inuma ang ato ang Turbo Men Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ganyan itong programa. Hagipaluyuhon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, karong bi kinahanglan nga manigurado gid kita ha. Dili ta magpagasolina sa mga putyo-putyo nga gasolinahan. Kay basig unya ang ato ang gumingong bitaw nga kanang ay dito ta kay barato ang gasolina di adto. Pero waka kabalo nga kanang gasolina nga imong gibutang sa imong motor or sa imong sakyanan. Hala. Naigi pang sagol nga dili maayo sa imuhang makina. Mo nang kinahanglan manigurado gid kita. Dito kita sa legit ug sure jud nga pangmatagalan dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. O sa tibuok kalibutan gid kini siya makita, pero kun naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, naa kitay branch diri sa May Valencia, and of course diri sa Malaybalay. At bang sa Polymedic ug at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot na kada transaction nimo ipakita nimo ang imong Shell Asia app kay kanang imo mga points nga maipon magamit nimo siya in the near future, pwede pang pagasolina, pampa-change oil or di kaya pang grocery sa Shell Select. Tangin na po ninyong ilang mga pa-promos ha. Available ganang halang mga details ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Diri lamang po sa XFM Network Philippines. Balikan na to. Ah. Oh. Ang atong Sir BB question karong gabi una. No? Kumulo ko nga, kanang gustong-gusto din kayo ninyo ni nga. Kanang kung naasin nyo mga huna-huna ba nga. May tabuon ta na. Uy. Oy, may gabi kang texter 3070. Gusto gud kay nako si Angel May ng Lanao. Gusto kay nako nga i-announce ang imong number, pero I would suggest tawagi ko unya kay para nga ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. Mas ginahan mangud ko ang inyong tingog mismo ang madungog sa radyo unya nga mag-announce sa inyong number kay para pud makabalong inyong mga text mates. Oy, kani ako ang magka-text mate, nindot kay nigtingog. Diba? Hi, may gabi po kang Ryan Idanio.
3: Thank you!
2: All the way from Cebu, si Charlene Katamko Parohinog para Ase. May gabi rin haasay mo sa Butuan, sa iyong mga igagaw, sa para Ase family, sa Maon, sila Janice, Sir Makula. From Ate Charlene ng Cagayan de Oro, salamat kaayos sa inyong pagsilip sa Facebook Live. And of course, may gabi si Jaime Pumbo di ay ni ng Santo Tomas. Oy! Dili na ni reply. May gabi, Haim. I miss you, Haim.
3: Thank you.
2: Live ni. Isabelito, wasawas.
3: Thank you.
2: Ang ako ang atong listener diha sa Cebu nga, grabe gid pud kay ni siya ka kuan kanang grabe gid kay ni siya ka in love. Na all. Hello kang Bongbong ng Bohol. Salamat kay Bong ha. Uy, pwede mo manawag unya taod-taod ha sa to ang live putahe confession at angin ninyo niya taod-taod. Once again, 0975-474-9153. Uy, sa mga estudyante na to din ha akaron, sa mga ginikanan nga nagmata pa din ha akaron. O, naatay announcement gikan sa Department of Education, diri mismo sa Schools Division of Malaybalay City. Nagapahibalo kami na magsugod na ang enrollment alang sa bagong school year. 2026-2027. Sa tanang DepEd Public School sa Malaybalay City, magsugod na karong Lunes, June 5, 2026. 2026. O, kung naadaw mo yung mga estudyante nga kindergarten, elementary or high school nga naiplano nga mag-enroll sa itong mga eskwelahan, pwede na mo nga mag-adto sa pinakaduol na school sa inyong mga lugar o kinahanglan dalaon ninyo ang inyong mga dokumento like your birth certificate or ban pang mga importante nga mga documents nga kinahanglan sa atong formal nga enrollment. Okay, magsugod na po ang gitawag na ito nga Brigada Eskwela. Dapat makatabang-tabang po dalidu ano. Okay, lisod po kayo nga itong pasunod lang ito mga estudyante nga walay. O di ba daghan pa kayong sagbot. Nga. Ang ubang ginikanan ba yun kay... Hindi sila gusto nga matouch sa sagbot ilang mga anak. Pero kami bito sa una, no, ang mga dulaan, sagbot-sagbot, nagid in town. Okay. Wala di uso ng mga allergies ang mga sa una, kagid man ito. Gitaw, dapat magtabang-tabang kita sa mga kalihukan sa eskwelahan ha. Ilabi na nga natin mga estudyante karon nga medyo ang uban din ha. Dili gud pwedeng makagunit og mga sagbot, mga basura. Di kita nga ginikanan lang gid ang dapat responsible sa atoa para sa tuang mga anak. Once again ha, kung naamoy mga estudyante din ha ang inyong ipa-enroll sa inyong mga sa to mga eskwelahan, andam na po og open na po ang atong enrollment period magsugod sa June 1 up until June 5, 2026. Kaya na siyang announcement gihatag ganato sa Department of Education Schools Division of Malaybalay City. Ah. Oh! Pwede mo manawag. Unya na lang, uy. Oh. Unya na lang siguro magtawag, baby hacker, para pag unya manggod, pag manawag manggod mo karon na, eh basing mahutan ta og time. So unya na lang, alas, unya anak. Maghatag ako og signal sa inyo kung pwede na mo nga manawag sa tua. Pero atong balikan, atong isgutan, ning kiningiingon na, what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Ang pangunta na din ha. Ngano? Ha? Ngano'ng na-stranded mo dito? Ngano'ng nagkuyog mo? Ngano'ng nahitabo nga na-stranded mo din ha? Ngano'ng nagkuyog pamanggid mo? Nagsakay na magod mi sa jeep. Ha? Jeep raman di. Ayan, naraabot mo mong island. Ha? Himuan dyan o kwan. Diba? Pero in kaso lang man, in kaso lang gid ba kani mga ingon aning mga paghitabo like dili bitaw na tuyuan pero naagid ba yung mga ingon aning mga instances ba nga kana gung na stranded jud mong duha unya wala gid gani mo what if lang man imuon pud nang nag-away naman mong duha diha. Ha? Dili mag-away-away. No. Kay kaning ato, mga what ifs raman ni. Nga nang mag-what if pamangyod? Wala lang, good. What if lang? Dili lang good naman ninuod. Kaka mo mag-uyab din na, nag-away na pud mo. Dili ba? Ang ato lang man, if what if bitaw nga, mahitabo bitaw nga, di ba Jason de la Cruz? In kaso lang Jason de la Cruz. No? In kaso lang man nga, mahitabo ba nga, mas stranded gani mo sa imuhang ex sa Osaka Island nga walay signal, walay mga kabalayan, walay kuryente, like totally dark. Totally. Ba? Example lang maning ako. Maninuod lagi dayon mo. No? Example lang, man, unsay buhato ninyo, mag-unsa mo. Mag-closure me. Kung sa akong kabahing lang ha, example lang, wala man siguro masuko kung ako ang point of view ng akong iingon. In kaso lang man, nga mahitabo nga, mas stranded me sa ako ang asa nga ex dito. Ha? In kaso lang man nga mas stranded me sa akong ex dito, eh mag-istoryahan na eh, siyempre. Mag-istoryahan na eh, di magin na maiwasan nga, alang ang laing tao ang mong istoryahan, mag-istoryahan na eh, about sa mong duha. Anong nangyari sa ating
4: binot-bot na po?
2: Okay lang ka diha, baby. Ingon si Armand. Okay, ragid ka ako, baby.
3: Thank you!
2: Salamat ka, ayo. Okay, sa inyo mga komento niya, to-to, dahakabalo ko nga gusto mo manawag. O niya, pagbalik sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga pahinom dom. Mm. Yes, we will go ahead and talk about... Ang yan na lang siguro ni baby, oh. aha naman to. Sabi, talaon sa nako. Sige, pwede pa ni. Taas-taas pa ni. Taas-taas pa ni gamay. Pwede pa ni. May tinanggal akong isa dito. Sige, basta unya, ha. Manawag mo sa kuwa unya. Kay kabalo ko nga naamoy mga gustong ipang-ingon din, ha. What if ka mo ang mabutang aning ng sitwasyon nga mas stranded mo sa Osaka Island? Kao ba ng inyuhang ex? Number one, siguro nga pangutaan na nga nung na-stranded akong itanggal. Number one nga pangutan, nga nung na-stranded mo diha? Ha? Nagun sa kidaim mo din ha, nga naabot mo din ha, ah. Wapun, may kabalo. Anak lang, good. Kung ako naaani nga sitwasyon, biyaan ako siya kung asa minag-abot. Kabalo man ko mo survive nga ako ra. Unya kay daw bi kay kuan man, ana nga mga panahon di man daw kuno kakatabok og dagat kay ta. Kusog daw kuno kayo ang bawod. Kusog ang balud tapos nag naay announcement nga dapat dili mo maglangoy-langoy anang ang dagat kay naay mga sharks. Baby shark tutu dudutu. Huling yun. Wala gin mo'y kuan. Wala gin mo'y tanahan to, B. Wala gin mo'y lusot, aniron. Nga nung dini mani mo. Nga nung. Tagahan ko ninyo og ka ng keyboard na dili mo function. Dito ka. Kaya nag-away mi diri. Ah, tanaw na to, ha? Tanaw na to, B. Kung tinuod ba gin, wala man di ay, oh. But what if lang, oh, na announcement prior, anak, nga muingon na, kuan, kaya nang, hindi mo pwede nga maglangoy, anak, nga dagat ron, ha? Kaya na ay mga baby shark, di ha? So wala kayo choice. O, syempre nga, naamo sa tabing dagat, island, good line po. kanang island, gusto na palibutan, gusto, o kanang dagat, nga wala, gid kay lusot. Unya inyo hang bangka kay ko. Oh my God. Magpaabot lang gid mo og rescue. Rescue me. Sa kay buhat ni. Magistoryahan mo syempre magdaob ko og kayo o unsa ni magdaob ko og kayo og magistoryahan ni mi part sa gibati na mo sa usag-usa. Sana all, Jason. Oh, Jason de la Cruz. Mag-istoryahan ay daw silang duha. Ay, nalanggod na ninyo i-deny. Kabalo man siya kung mag-istoryahan ay mag-good mo. Ikong, depende sa uman. Ang uban, kaya basig malagpas pa po daan na. Mubalihin ko og laing lugar sa island, sa kadakuan na nga island. Magsunod-sunod man na siya sa imo. Ang mga babae ba ya, Bibi Jow, is kanag naami mga batasan nga, kanagong langi. Maglangi manggid mi, syempre niya mayumi. Ayumi biya ay dinhi kay naabay yung mga snacks. Oy. Sa man ka friend, mamiya man ka friend. Unsa tawagan niya sa una love? Nya karon kay imo yung siya friend. Ayaw ko biya i-friend.
4: You're old.
2: Kalain, oy, kalain. Dito, B. Ato na siyang isgutan unya. Kabalod ko nga naamoy yung mga saluobin din, ha? Ato nang isgutan unya. Tawagi ko ninyo unya taod-taod. Sa 0975-474-9153. Once again, kining programa, ha? Tuduusab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga nakay din, ha? Karoon mga buntis din, ha? Nga walay budget na ko. Zero billing po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Aside sa zero billing na, may pa cashback ka pa. Para sa duwang kasayuran, pwede ninyong bisitahan ng Mommy's Child Maternity Clinic sa Barangay Size, Moreno Street. O, kilid lang gina siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, Bris Malaybalay City. Balik na taon-taon pag human po sa pipila kang mga pahinumdum atong hisgutan. Sa to ang live putahe confession. Ang ato ang Sir Bibi question karong gabi una. No, what if? Mas stranded. Muni X. Sa usa. Ka-island. At ang ininyo niya sa pagbalik na ito, ha? And mag-expect ko nga manawag mo sa to ang hotline. Grigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan, siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero gigantin.

0: programang Putahe Confession, live Putahe Confession po, baby. Muna ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gipong bati-bati. No, sa imo mga hinanakit dinha, sa imo mga kasakit dinha. Anything na gusto ni mong ipagawa sa to ang programa, you are now officially welcome. Toby. Pwede na nimo nga itawag na taod-taod dahil sa to ang programa. O syempre na to ang programa karon gipaluyohan sa to ang nindot kaing sabon nga to ang Santon Plus Herbal Soup. Ilabi na sa mga bibi na to ang gipang bugas-bugas na din haakaroon or na ni Maho o inok. Dako ka na siyang turn off busy mo ang mga like naakay crush or nakagipanguyaban or nainanguyab sa imo ni ingana ang baho sa imong kilikili. Dako dubi. Ew. Masig unyag maluyahan ka ha. Kay dakong turn off gid kana siya bibi mo nang kinahanglan nga imong atimano ng imong kaugalingon, your personal hygiene matters. Pagligo, paglugod o paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. At doon na kinashare mangosteen na nag-a-act siya as antibacterial para matamangan kita nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially kanang bahong tiil o baho o kilikili. Munang kung kuan kung kanang health conscious ka or kanang imuang hygiene din ha, adi ka gusto nga manimaho ka, paggamit yun sa to ang sabon na produkto sa Yes to Health ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Ay hagita magsugod sa unahan ako usang introduce ang ato ang programang Live Putahe Confession. Rated SPG po ang ato ang programa. Basig na yung mga maingon nga dili pwede sa mga kabataan, mga ginikanan ka muna pibahala nga magpasabot sa inyo mga anak sa ato ang programa karong gabi una nga strictly for big girls and big boys only. Ha, hangyo ko daan. Ayaw mong panghawa sa pagbalik na ito karoon taon-taon. Abrihan na ako nga ito ang linya para sa ito ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yan kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!
0: Kaigang pa. Bibi Jow, pareho ko adjust sa akong aircon. Kuan lang, 21. Ayun lang, 17! Pangurog sa taong. Welcome sa Live Putahe Confession. Abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Ito lang hinahinayan siguro, no? Pwede niyo i-flash ang itong question, B?

0: B. B. Ay, B. Pwede niyo mo i-flash ang question. Uy. Kagwapo sa laki nga naka-black. Atong isgutan nga ito ang, puta, ito ang live, oh, live. Live question. Ooh! Sir BB, question na ito. Karong gabi una, what if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Mayong gabi eh. Hello, mayong gabi. Ay, wait. Sorry, hello. Mayong gabi po.
1: Hello, mayong gabi eh.
0: Mayong gabi po. Sir, mayong gabi eh. Diha, sir.
1: Mayong gabi po.
0: Mayong gabi eh. Si, I believe si Sir Isabelito Wasawas din, no?
1: Ay, ako ni Gigi, ma'am, hindi, ako ni.
0: Uy, daw B, kanang naaygi pangutana din ni Sir Bana, what if daw mas stranded mo si imong ex sa Osaka Island? Nawa. Nawala si Sir Isabelito Wasawas. Tawag ana si Armand Bang Buhol ang kanang ang buhaton kanang mag-ampo sa Ginoo para mangita og kanon halag yun. Hello po.
1: Hello, napaong man to si Ma'am Zine, napaong man?
0: Ah, nabalik naman. O, sa pangutanong ta kabalik ha, Sir Isabelito. Unsa daw, what if daw, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island, kanang kamuragidong duha?
1: Ang malagi na, JJ, kaniyang Ma'am Zine. Kanang topic ako, karoon ko, ang mablan, tukmabagas yung topic, asa ko ang sugilano ng...
0: Daghan kay kagsugilan nun, gibuot ko ni Ma'am na nawala. Sige, gid siya kawala. Gid pa sa ilo, agid ko. Wala ko kabalo kung ano, gakawala si Isabelito Wasawa sa itong programa. O, kanang, grabe po niyang sugilan nun. O, di, gid niyo siya mawag anong sugilan nun, gibuot ko. Oh, wait, ang tawag balik, be. Hindi niyo siya mawag ano ka ng sugilan nun siyang kinabuhi. Unsa na po ka niyang i-istorya ka ron. No? Again, 0975-474-9153. O, go ahead sa imong sugilanon, Isabelito Wasawa.
1: Ma'am Cindy?
0: Ah, nanako din. Anong sige mang kagkapaong?
1: Deo, nebuong mga kukwane ng sigkapaong. Ano man? Sa signal mo ni?
0: Wala po ko kabalo. Sige, padayon. Ipadayon daw ng imuhang sugilanon, Bi. Unsa naman po na ato ang kuan diha, Bi?
1: Ako ba karon, Ma'am Cindy? Hindi kayo yung buong nanay ko'y uyab ka ron.
0: Uy, nanag yun?
1: Ang katok akong isugulo mo suna ba?
0: Gakawala si Isabelito. Sir, hangyo ko, pwede ni mong i-restart imong cellphone. Hello, mayang gabi eh.
2: Ayong gabi, Bibi.
0: Mayang gabi, Bibi. Kinsa ni palihog?
2: Sa Santo Tomas ni Bibi.
0: Jaime! Joke lang gani. Uy, Jaime, kumusta mo ikaw, Jaime?
2: Sa Gina, Bibi. Mingaming. Ay, kagsara ko magkapalod. O niya, o sa iPod. Di yun ka makontak. Pero sorry. Salamat. Di ka nakontak sa kao.
0: Sorry ka, ayo, Bibi. Hi! I think may problema among phone. Wait lang ha. Ako ang mag-restart. Wait lang kayo biha. Isa mo panawag kay. Ako i-restart niya among cellphone kay. Among cellphone ang gakapawong. I don't know why. Isa ha, mag-restart sa ko. Isa mo panawag ha. Murag among cellphone ang may problema gid kay. Oh, si Jaime, napawong si Jaime. Napawong pud gina si Isabelito. Abi na ko gas si Isabelito ang may problema kita di ay. Usahay no, dili kita magpataka og judge gyud ay. No? Kay parihaan na o iyon ka nga si Isabelito ang may problema niya pagtawag ni Jaime napawong pud si Jaime so si Cinderella ang may problema. Grabe ka lalom ang sugilanon bahala siya mo iwas gyud ko. Friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you. Dili pa siguro di mo kailangan na mo iwas yung dayon sa imuang ex. Mali mo di na pa kay mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit sa imuang towards sa imuang ex. That's the best time na imuha nang ipagawas ang sugilanon sa sugilanon gyud ha. Pero honestly speaking, kung ako ang naa sa sitwasyon like mas stranded ni sa ko ang ex, mangutana lang ko kinsa didto. Tinuod, siguro kung naakay mga doubts, namang gusto yung mga ex na friends, friends gihapon mo up until now. Pero, diligid po na ito nga ma-deny sa itong kaugalingon nga naagid po tayong mga ex, nga hangtod karon na ito mga pagdumot sa usag-usa. Am I correct? Or you're correct? Wait lang ha, tanawin ako ang mong cellphone nga, no? Bigahan yung kapawong-pawong, gani. Magpailis na ka, friend. Sa, bitaw, kung ako ang nasa sitwasyon, istorya ko na akong ex. Especially kung ang katong ex nga makauban na ako sa Osaka Island, nga ma-stranded Mingdo ha. Katong ex gid na ako nga naagid ko yung mga hinanakit, naagid ko yung mga kasakit sa iya, naagid ko yung mga unanswered questions. So many questions. Pwede na mo manawag ha. Restart na ko ang cellphone. 0975-474-9153. Namayat lagi ka, Cinderella. Sa t-shirt na ko. Hey, hey. Kamay kaya kong t-shirt. Sorry ka, ayaw biya. Sige, tawag na mo. Huwag na kong magluod-luod at nag-restart po ako ng cellphone kasi yung cellphone natin, Bibi Jow, basing ganahan ka nga i-check niyo yung atong phone tomorrow, okay? Kapuan siya. Hello, may gabi eh!
3: Hello?

0: Monski ba?
1: Salamat kay kay kapuntas kay kay katong mga pagkabirnis wala maka makuntas.
0: Oh, magkabirnis.
1: Wala, di ka ito.
0: Monski,
1: Monski, matupang ko sa ako mga naman.
0: Walay signal dito, wala mo, walay mga silingan, walay mga tao, kamo lang yung duha.
1: Mangita na namin kanang bitong tanom nga naay mga prutas o kanang mga tanom mo na lang ang mukha no.
0: Pero basin, what if nang example ako mga nila sa umay ko? Naapo kay hinanakit. Unsa man magpadayon mo pangita ng pagkaon o mag-istoryahan ay sa mo sa inyong mga hinanakit sa usag-usa.
1: Ako na limo pa ubos sa kay ako man nakasama.
0: Ay, aminado. Agadagan mo amin, igadagsyo nga ikaw ang nakasala.
1: Para di siya masok ko sa kuan.
0: Para wala na naigubot ba no? Mahirag si Monski ba? Mara to, Mons?
1: Ha?
0: Maura to, ha?
1: Maura gito, ma'am niya. Grade ko, ma'am Cindy.
0: Sige, go ahead ko.
1: Grade ko sa anin ni pamilya, kwerpo pamilya, sa umama nga natulog na. Alam. Kadala.
0: Dahong ka to. Sige, Monski. Tungan ba? Mawin dito na. Sige, dito mo, Pilipino. Si Ugo na yung mga kuwan karoon na. Ala ko ang friend. Bahala siyang mamutong yun ko. Nakis-close naman good. O, unya, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Baka punta! Ay na ta. Friend, di magin na maiwasan, friend. Ganagi yung mga instances. Ngayon yung yun ang iskuta ng mga bulan na natin. Hello?
2: Hello, Bibi. Ibalik ko, Bibi.
0: Ay, salamat tayo. Masensya nyo kay Ganyan. Ay, ginagi. Dito na maawin. Padayon, Haim.
2: Itapos, dahil tago mo naman ang saon sa tagom niya. Matawag mong Japon, bisag nagsaon sa tagom.
0: Aw? Ah, wala sa nanagkuan sa tua. Sige ra, okay ra, gid kaayo. At least nandungog yapon ko nimo. What if daw, what if lang niya siya hain ka? What if daw nga mas stranded mo sa imong ex sa Osaka ay?
2: Mura manakad daw, mura manakad tangan ko. Ika.
0: Sige daw, mataha daw, baby.
2: Ay, nalang baby, kaya ba siya? Batik ako to, punilang.
0: Sige daw.
2: Atong kabahong bibi, may tungod ana. Walang siyang islak star. Nag-ana ko si Kit. Niya mag-istorya, may makinandiga niya sa among likod para niya mag-istorya kay. Mura man huwag ka nang umag-atobang niya. Mura mag-akay ex na gudsiya. Niya among gudsiya kung mauman ang istorya, niya tapos, tapoy na. Gusto siya mahigda, ako siya kahigdaon sa kong mga bukton.
0: Hoy! Human naman ka ha. Nga sa mga bukton pa manggun no lugar ni mo ipahigda.
2: Damgura na ito, Bibi.
0: My God. Ay, nako. Bitaw, Haim, salamat kasi mong paghatag, pag-impart sa imo mga insights din na ha, Haim, ha. Kumusta man ang atong Santo Tomas? Kirong gaulan-ulan ba?
2: Sige, abin na kong ninganhe ka atong Santo Tomas ang pipila kagabi nga. Wala ka nga. Sayo, adili man yun ma. Mahimo nga di ko maminaw sa maong drama. Minaw yung kaugrit de niya. Makadungog mong gihapon ko sa kuang mga at yung mga kuang mga tawag sa una. Correct.
0: Ay ka pala ka, Haimo. Sige lang kay naagid to reason nga nung usak ka kuan ginta. O, sige lang atis karong kay buhi man.
2: Balag magkulaw, Bibi. Basta forever yung kuminaw. Basta naapad yung ka ng karagyo.
0: Salamat sa Ayu Haim. Salamat kasi muhang suporta. And sige lang puhon-puhon. Pagpaabot lang yun puhon-puhon. Kinalang yun tagi kabisiyan. I'm sure si Ama po. Sige nag-follow up si Ama sa call. Gapaibog si Ama sa iyahang. Kung si tawag ka na? Sky car. Cable car. Gapaibog-ibog siya. Kanus apa daw kumula. Agok ang damon speak.
2: Paibog pa ni siya bibi ka nang nakaon na baka nang libgos bibi?
0: Libgos?
2: Oo. Yung libgos ba yaron?
0: Ay, karon ba? Ah, okay. Kusog ba ng dalugdug o kilat ba no?
2: Hindi, binogdira sa mga dugdug o kilat.
0: Mabay nang ingon sa kong lula nga pagting kusog daw ang dugdug o kilat, ting tubo daw na sa libgos. Sa mga wala kabalo sa libgos, mushroom.
2: Lain po ng mushroom, bibi. Lain po na kaysa kuan man nagipatubo sa uhot o di sa da, uhot o di sa bani.
0: Ah, mushroom? Mushroom magagihapon ng libgos, God?
2: Kinaiyahan yun na, bibi. Kaya ng mushroom, ginabuhi man ng tao, ginatiman man na.
0: Ah, sige lang, unsa may English di anang libgos di ay.
2: Ano na po na yung, imo na po tang disyo-disyo.
0: Sige lang, basta kayo mukhaon ko, ana, labi na ka lang. Mailan man na ako na siya nga muto. Pagka, palimbawa ka ron, kusog kayong ulan. Kusog kayong nalugdug o kilat. Mga ugma, ana, sa ugma, ana, sa buntag. Manguha na may anang libgos.
2: Kaya lang nang imong kalinganan, basi duha sila kaila, na ikaw rin na kaila, di, matagaan po nimo sila kung sa ilami sa libgos, makaingon sila ilami, o din yung libgos.
0: Mura kaya po mushroom, guys. Pero lami siya, guys, kay dili siya murang ihi sa iro.
2: Nara po po, tandi, ana, basi masipyat ka kuha.
0: Haim, salamat kayo, Haim. See you, puhon-puhon.
2: Mat bibi paabot gyapon mini ni Brendamon kung kanus sa ata makaari.
0: No problem, basta mo ana gid ko din haapon, hapit na gid puhon. Salamat kay Haim, Amping.
2: Yeah, love you.
0: Love you so much. Thank you. Mga suki nato diya sa Santo Tomas, no? Ilabi na sa ko ang ama nga namino din haakardo nga to ang dating mayor. Akong tatay, si Tatay Bong Andamon. Thank you. Si ina maing gabi, ina. Hello, maing gabi.
3: Mayong gabi.
0: Hello, kinsa ni?
3: Bibo ba kayo yung gihis? Bibo ba kayo yung hisgutan?
0: Gani.
3: Wala sa... magkasinabot sa libgos o kuan, libgos o mushroom.
0: Diba. Yung sana, libgos?
3: Libgos.
0: Unsa daw
3: ing mushroom ang nagiha po na din si? Mushroom ang giha po na. Daghabay klases mushroom, God.
0: Gani. Basta pagkabalo na ako ang libgos is mushroom gihapon siya, pero...
3: Mushroom na siya. Sama ang uwaping sa... Uwaping. Karang nabi tao sa saging. Mushroom giha po na siya. Fire part na siya. Sa lain-lain siya nga kuhan niya. Karang uhong. Libgos giha po na. Ako kining mushroom giha po.
0: Uhong?
3: Oh, ang iyan libot ipasabot, DJ. Kana man ang... Gikuan dito sa mga unas dito, kanang gi-culture gani. Libgos bang hiyapo? Kuan bang hiyapo na siya? Mao na siya, pero wala na siya sa kinahihan. Ang tao na anak mo'y nagkuan ba? Pero kuan hiyapo na siya? Kay muturok bang hiyapo na kanamay si Milya Alala?
0: Pero kung may ngon taglibgos, it's from the kinaiyahan.
3: Mushroom. Kayo, lami kayo na siya.
0: Ay na lang English, kanang, sa?
3: Basta mag-uha mo sa una na sinako.
0: Daghan bitaw kay na, no? Ako sa una kay...
3: Makakita ka na, DJ. Makakita ka na sa primero. Gamay ra siya primero.
0: Gamay pa na siya ang ulo.
3: Pag-abot na sa unahan, magsinugang na siya, magbanig na siya ng pertindagana.
0: Lagi mo, okay na akong kamingawan sa unang panahon. Nga naap ako sa kumulula, nagpuyo.
3: Uy, di ko na siya, DJ. Way bitsin.
0: Medyo parat-parat naman gina siya daan.
3: Butangan lang ni mo na si gamay asin, bala nagkuhan niya, wala na siya ibitsin ay, pwede, sus, lami niya kayo nang kuhan ay. Dako kayo siya kuhan, dako kayo siya protina.
0: Laoy? Undangan na lang nato ni, mga una lang taglibgos.
3: Adi, pantool sa to'y mong giskutan ko, sa isla.
0: What if, kamu ni ex, mas stranded sa usa ka isla?
3: Katong, kung pananglit ang akong ikauban, ang akong ex.
0: Depende asa dito nga ex.
3: kung pananglit og kadang unsay maayo ana, kadang gibalik kung gusto kang makanya kay kamura man gyung duha, lisod man pug kayo og di mo magistorya kay kabo na ka-standard man gid mo anang lugar ha. Antes mo mangitag pagkaon na istoryahon usa na ninyo nga istoryahon usa na nimo nga mangayo mo pananglit og magkakwan magpangayo ay sila pasaylo ba.
0: Kami nga mga babae nga ma-pride ra ba mi.
3: De, depende man po na sa pagpasabot, og depende po na sa kanabang nahimo nimo na komentar nimo nga saba.
0: Amo pud bitaw no. Ako bi aminado ko na agi bi mga bata sa mga babae nga dili tanan ha, di ayo mo kasuko sa ko kay dili tanan, pero ako aminado gid ko nga ayha ko mo pasaylo magyaw-yaw sa ko.
3: Okay. Basta nagbagyaw-yaw, basta dawaton lang nimo ang akong pagpangayo pa sa ilo.
0: Mangutana sa jud ko daan ko. Anong gibuhat man tadi mo sa kuwa sa una be nga. Oh, napatay kay ko sa imo, in love kay ko sa imo, nya gibinuangan ra ko nimo nga ano. Ano na ba?
3: Ay, kun to bag para wali sa mo.
0: Tubagon na lang gyud.
3: Sayo lang gyud ko, dai. Mangayo lang gyud ko nimo pa sa ilo, nasayo pro ko, kitao ra man ko. Ano
0: unta tanang lalaki pareha sa imo, ha? Namo gyud ubang lalaki nga muingon pa nga, sala man to nimo.
3: Kung dili ka mo amin og sayop, kung dili ka mo amin og sayop, usa na siya kataw, kalibitang taas siya o kuan bitaw ka ng garbo, dili siya mo dawat og unsay iyang sayop.
0: Uy! So dapat, what if si babae ang naay problema dahil sa una, si babae ang naay mali, ikaw gyapoy mga ipasaylo?
3: Oh, depende. Kung panalit inon ta nga gusto, gid ko nga masitol na mo among problema, ako na lang inon aw. Bisag sayo ko, dili ko sayo, kung panangitin mo ako, kung ako yung kwanon, kung ako yung dawato na kwan, ako mga yun lang kong pasaylo. Kaya ron na, kung imo nang kwanon, kung imo ginang, ikaw gisayo, ikaw yung kwan, abang na.
0: Mawag yun.
3: Eh, doon na magibabay nga, ingon na nga, diligid mo adapt, diligid siya mo, amin, parehas na banggo ng laki o babae, DJ?
0: Mas lala lang may mga babae kay di gibi kadawat. Murasun gid mi. Dili tanan ha. Dobi, salamat kay sa imong
3: realidad na.
0: Oh, realidad gid na siya. Salamat kay sa imong mga gipang-share na kay gustong ipang-greet. Ayha ti ka buhian.
3: Sige, akong mo-greet lang ko no. Mo-greet lang ko sa ako lang i-greet ang akong mga pagumangkon diya sa Tagum City, bisag nag-upok pa kasi sila karon dito. Ako i-greet ang akong mga igsoon, mga naminaw, si Arnel, nga igkod, o ang iyang inahan, o sa tanan nga naminaw, o especially di asa akong tapad, ang akong wife, si Jennifer, kwan anang mo request lang ta o murag kaya pa ba murag di man tali ang request siguro no
0: kay kaya pa unsa man nga unsa man nga kanta
3: pwede DJ mangayo lang ko tayin ka nang pagsubok ba
0: pagsubok ang dami pagsubok sige ako sa
3: oriental
0: kisa ginaganta ani ha si Kuay
3: oriental
0: Orient Pearl sige ako ni i-play para sa imo.
3: Sige, salamat kayo, DJ.
0: Salamat, mi. Amping mo diha. Apo, si Amping mo diha, sir, ha, o si Ma'am Jennifer. Salamat kasi inyo ang pagpamina sa toang programa. Live po ta, hey, confession, nagyaw-yaw na si Dongski, ha? Sa ingon ni Pads, good evening, Mads from Korea. Korea malay-balay. Hiluan nga ni, kay grabe akong pride. Wow! Hiluan, Mads. Hiluan. Usa man ni, wait lang ha. Sabi, anong hiluan man ni mo? Grabe naman ni nga kabiter ni imo ha, Pads. Si Dongski Romeo, ang ato ang heart rub sa Yanot Ball Club. Lami kayo ng ligbos, tamis, ulan, og kilat, taghan, gawas. Gaganina mi, actually, dali ka ron sa Malaybalay. Grabe ang ulan, kusog kayong ulan, kusog kayo ang kilat, kusog kayo ang dalugdog. So, ugma, mag-expect na lang nga mura, daghang ginig ligbos. Amot, og naasa, nabay ligbosan dito sa umuunahan. Pero grabe gini si Dongski, KBMN Romeo, kay grabe gini kay iyahang pagdumot sa iyahang ex. Timang kagda. Dili na lang ni mo tukon, hiluan lang ni mo ditso. Asa dito nga ex? Katong taga. Mo Wag na ko'y idea, ani Rungske. Asan niya ako itong ex katong sonahan sa San Jose? Mukatawa ko ako. Hi! Tawagi

Good morning and welcome again in itong programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyong health consultant, inyong magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bakunin nyo han, intakta as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no? Naanagad sila mga nagkanaiyang trabaho, no? Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon on ta, wala nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayo ng pag-inom og tubig, hilabi na sa tibuok adlaw. Ganin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyong impormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito, gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake. Unya o naandam ay naku po, mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. Ang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health.

0: INC or incorporated. Mao ka na atong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. No, mahitungod gayud sa mga branches no ng Yes to Health din higayud sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung aduna kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayud sa ato ang matag Yes to Health clinic. And then basig para may sera na to kung aduna ba'y branch no dinha nga lugar o i-message na ninyo mga katropahan ato ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa atong official Facebook page. Mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto no sa Yes to Health and then mga serbisyo and then na schedule. And then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya to kagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag inom gayod o Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape ganina ganin no. Hapit yun, nakahapit makatulon. Nakaduhagin ta kay pagmatan. May manjud kayo inom, kay bugnaw mo kayong panahon. Inom dahin ta og Santon Plus Kafa Mix. Labi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan. Karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini, gakutoy ang imong chan. Pag uminom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Doon taas pa dyan kayo sa apple bones. No, din doon kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag uminom o kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus yung Coffee Mix. No? Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus yung Coffee Mix, mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus yung Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus yung Coffee Mix. No? Sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities, mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayud sa pipila ka mga pahinumdong. Nining atong programa The Secret of Health and standby tungod kay bali kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og matug gayud sa Yes to Health clinic o gabuot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayud ang atong usa ka testimonya Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labalatian. Kapag ako mo sa akin, kailan po na ka-dugay, sir, na din mong gipakit sa kamas?
2: Dugay na po.
1: Kita po ito. Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kapag sir, sa dyan nga disuway na ka sa ito ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata, kung sa inyong pamira?
2: Matangatang mga po, yan. Lawa na po ang sakit sa kata.
1: So, kung pasagot, okay na yung ulo, sir, walang masakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, unsay, may mo nimo pagod, sir, sa tanang, hindi nagkataon siya at ang programa, ang ilabi na sa gusto sa kusuhay sa pagkanampaw sa Yes to Health Clinic.
2: Ito, I want to greet ito na ba, na hindi pa, ito nga po,
1: yeah.
2: Gusto nga din natin, wakon, sabi na itong kisingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyan pangalan na ito?
2: Tony Nanat.
1: Ayan, from?
2: Yes, sir.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na kapatid ka

0: Katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na? Adunay problema. Adiin, dugay na taon niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskod kanintag pagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani, sariyan-sariyan niya ito siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, daga na siyang mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoog siya sa radyo. Ngayon, aduna Yes to Heart Clinic. Ngayon, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoog niya nga, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika. Gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, na? Para gayad sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayad kini matuldukan. Hinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa!
1: From 1.5 assets at Rojas City, Capiz, sa Capiz, Rojas, if I'm not mistaken,

dali ng mga kondisyon na binagdugan ng panahon, pasisado na siya ikaw ang atong gastric ulcer. Ay, kinimang pag-ulcer mga kapalpain ang rekohan. And then especially kay

Pwede mag-inom na na, one beer glass of chicken kamote at least, okay, 9 a.m. Alas 9, alas 3, sa sita, sa hapon ay may pagpili lang kami ng chagal na po, alas 2, sa tago, alas 3. And then, kung kaya po mag-inom, mas maayon, especially,

balik magdito or dali maayo ang makasaman sa kasawa. So even if you search, postponso, also have na ipagkasamad sa lining or lagi-lagi or panit sa ato ang kasunod.

vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag inom? 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 421, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyong concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Monica Delasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi eh. No? Abalo ba mo mga katropa kinahanglan inyo jud yung mahibaluan. Nga din kumpirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh. Ani ha tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayud ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure, hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. Sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na tog kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani kini pang gitawag na tog polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pugnan mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyuha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mong kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala lang anong pirmi mo mag-ihi sa gabi in ha. Okay, musugot mo sa dili kung naa mo inato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong symptoms gayud niini mo jud nang pirmi mo mag-ihi sa gabi. So unsay angay buhaton dok? Syempre kinahanglan. Kung naaman mo dito ni ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na to ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. Okay, kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem. Dako kayo kinito gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon naman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Labi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no?
gikan ba sa mga asa nga mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, doon na mo yung mga result, mga katropa. Mas mayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result. Na, basta mahitungod kayo sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas mayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong yung mga test. Na? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako mo kung ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang mga result. Na? Galinahin mo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa so, diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo ni pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sa ilahog assurance, nga diin na tinuod, nga nga ito aga yung mga pagpanambal, aduna gayo yung gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako nang i-reminds tanan, kung aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no? Or ma'am, kung paano mo na painom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na ipainom dayon na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw, no? Sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na ito turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat, mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programan The Secret of Health oban sa Gyapong ng iyong health consultant CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo ikong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita, siguro katong texting, no, nandiyin adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa para matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras.
Kini gayod ang inyong health consultant at CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May buntag sanan and God bless us all.

0: exciting Pilipinas.
1: Nga sa karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
0: Exciting Pilipinas.
4: Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
0: Exciting Pilipinas.

0: Oy, a las 4:34 naman. 4:35 na po di ay. Dali ani Chins, oy. Chins, pero yung huna-huna, bago pa kayo pag-huna-huna, nagod lang. Huna-huna ang puglain, mga kaigsuna, noon sa yung orasan. Ito, good morning, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, Ungot kayo, grabing paungot mo sa noy. Ibta na nabay, wa na inungdad. Kaya baboy, nangakwa na. Nagdalusuri-suri, nalangita at pagkaon. Ang manok na sige nagyagayaga. Sitan siguro ang gaungot pa mga tropa. Manok po, gayagayaga. Ito, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, buntag na sa Buntag na doy! Inabot kayo ngogo! Lahe na gini ba? Ngay pinalahe gini. One touch, one move mga katropa. Ano ingon nga? One touch, one move ko no? Ayun na kicks. Matasikon ka. Hello? Good morning! Nice. Good morning! Ayun, ako ni gitan ang mga tropa. Kaya tingnan ako nga. Kuan man lahi mag touch by lahi move oh. One touch lang eh, single touch magyapon auto
1: sa panahon sayo sa kabuntagon sa among transmisyon good morning
0: ayun Dito, bangon na bito doon na mga katropa, gumikang kay buntag na magkagingsunan. Hala, bangon, bangon, ibot na mga katropa, gumikang kay alas 4:36 na ba eh. Diris ka buntagon mga katropa. Ala pasingot sa mga ginagmay din ha mga kaigsunan samtang kamo mga tropa maghulat sa ato mga musika musika mga balita mga katropa live na live kita ngayon yung madungog mga kaigsunan burn out ang kwan wawab na po grabe na yung atong transmitter no sige lang burn out atong transmitter mga katropa no ay nako nangilog daw mga tropa nangilog sa franchise ang atong kuan atong double light kuno nangilog ko na mga tropa kay kuto pas 2028 unya hugangton karo mga tropa ngan ani gapon serbisyo mga igsoon na wag gapon kanahi mo ani unsa ba ni ang kuan ato ang atong tuburan mawa mga tropa double light na ba ni honor di ko pagyapon exciting Ano na ni mga tropa ka kuan ha 2028 pa man mag-expire mga tropa ang kuan franchise sa Nordico Unya murag wa man ka hulat mga tropa ang DLPC wa na gyud kay burn out DLPC Sig bao Japan kaon jabas Ay pagwa Halen kay solar ni mga tropa Ito, bago na ito, mga kaigsoon, gumikang kay buntag na mga tropa. Kamong taga Mati City, karoon nagpaminaw sa 99.1 Mati City. Wa man po ni mag-burn out ang Mati. Di, padayon rin mga tropa sa Mati. Live na live, kita karoon mga tropa, makita o sa mga kaigsoon na sa atong Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Makita po mga tropa sa ato ang Facebook page, ang 107.1 Tagum City. XFM 107.1 Tagum City. O yung mga tropa, makita po ta, direkta mga tropa sa 99.1 XFM 99.1 Mati City. Oh, siyempre, upat ka ako ano, upat ni ka be account ni mga tropa, ato ang mga katropang personal usap, Alexander Umaki Algabri Senior. Hindi basta-basta, kinanagin ni mga katropa, senior mga katropa. Exciting Pilipinas! Okay, mga katropa sa atong YouTube. Makita ta sa atong YouTube, mga katropa, XFM Tagum City. Kumusta man mo karon din hi mga tropa sa Sydney, Australia. Alfredo Hicale, good morning din hi Alfredo Hicale. Sa Sydney, Australia. Ang adlaw mo si Ug napo na sila ma'am Evelyn Yes diri karon sa Australia mga tropa. Buntag ma'am Evelyn Yes. Pareho ni taga Double Lurton ni pareha. Taga Panabol ni si Alfredo mga tropa. Unya si ma'am Evelyn taga La Filipina, Tagum City. Pilipinas. Good morning sa mga tropa taga Sunrise Multipurpose Cooperative Garments. Good morning mga tropa dito sa puro katuparan. Teachers Village mga tropa mag-ugpo sa Tagum City. Good morning kaninyong hurot. Okay, mga mga tropa, taga DM sa Car Rental. Mayroon tayo sa Pioneer Avenue, Rosing, Restore Village, Tagum City. Mayo gabunta, kaninyong hurang! Ala, bangon na mo mga sedaw! Bangon na boy! Katong tanan karon galiili gatan-aw mga tropa sa atong pagpanag-uban mga tropa sa atong Facebook page sa atong YouTube. Ala paghatag mo mga mensahe din na aron atong mabasa mga katropa. Mabasa nato na inyong mga message sina mga igsoonan aron ato kanang hatag og pagtagad. Dinhi mga katropa sa atong pagpanag-uban ang exciting Pilipinas. Good morning sa diri mga katropa karon sa Banay-Banay Davao Oriental. Hello, good morning kaninyong hurot din hey. Kumusta man mo diri mga katropa? Sa karon si Mamnita Valderosa nagatan-aw karon mga katropa sa atong pagbaraguban. Maoro ba ako nakita diri mga katropa nga naka-like mga katropa? Duman na yan mga nagtan-aw pero wala mga katropa kuat igoran ni tan-aw. Wala magbutang mga katropa bakas. Hindi naglagay ng bakas mga katropa kung anong bakas ng lumipas. May bakas pa ng lumipas. Ikaw, bangon na bitaw mo din ha mga katropa, gumika kay buntag na mga igsoon. Importante lang mga katropa nga makamatata mga katropa nga sayo po nato ma-accomplis ang ato magimbaton. Karong adlawa mga igsoon. Adlaw ka Lunes karon ha. Lunes mga katropa, pizza 25 na gyud ang bulan mga kaigsoonan sa Mayo tuig 2026 na mga katropa. Oy, pizza 25 na po. Cut off na po katropang Gabs. Cut off na po sa ato ang kadali araw na. Umurag wa pa mamhorot imong sildo katropang Gabs. Karoon na na po yung sildo mabot. Awa na kayo sildo. Volunteer mo na yung karoon no. Dinagol si Butano sa payroll. Kaya wa na maiya. Ana man ang life. Nabuhi raman taon tas pagpangutang. Ano dagko mas dagkong utang ang mga yaman, mga tropa, mga milyonaryo, dagkong utang. Ato ang mga pobre, ginagmayam kayo ng utang. Natay utang 2,000 mga tropa, halos pa di pa tayo mga katropa pa utangon. Mag-ampo tayo! Aron na, panalingin na tas ginoo mga kaigsunan.

0: Red Bago na mga tropago, mika ang kailas 445 na bay, 445 na! Ganyan kay 444, 443, ganyan kay 445 na po. Puro doble no? Doble. May doble yun, basta na doble. Doble yun ang mga tropang huna-huna, mga tropa, aron lamang masolba ng mga problema. Di ba? Ay, nako. Buntag na mga kaigsonan, bango na mo din ha mga tropa, gumika kay buntag na kayo bay. Pagkapi ka mo, gamit ang kapi mga kaigsonan na makadasi ka nato sa itong pagbinarbaho. Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, mga tropa, mapalit ka na sinagadaiya mga butik at parmasya nationwide. O siyempre mga tropa, produkto kini sa Yes to Health. Siguruhan ninyong adunay tatak nga Yes to Health and mga katropa, Yes to Health and Yes to Health Incorporated. Mao ka na mga katropa, ang original. Adunay logo mga katropa nga inimakita, Yes to Health and mga kaigsunan. Ay kalimot, basta kape hisgutan, ang kape mga katropa nga makahatag sa atog kaayuhan sa panglawas. Sanson Gold Coffee Mix, Sanson Plus Coffee Mix, o yung mga tropa, ang premium D3 Coffee Mix, ang kape nga anti-cancer mga tropa, kaping adunay vitamin D3 mga katropa. Mga mag-uma, ikaw mo kalibot, mga katropas, paggamit sa mga produkto, makatabang ka nato sa itong pagpanguma. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mao kanay gamita, Sir Jeffrey Cosep Tampos. Kung ikaw mag-uma, kung ikaw nagpananom din ha sa imong mga bakanting luna, hala, gamitin ka na o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, dako kanay katabang para nga masinso ta sa atong pagpanguma. Dako kanay katabang para ang atong pagpanguma, ang atong mga tanom, lapyo, mga katropa, o daghag unod, o daghag bunga. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta 3-in-1 Foliar Fertilizer, mag-Crop Gold ka. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa kanya mga agri-store, yun na sa inyohang dapit, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na! Exciting Pilipinas! Parayin ka mga katropa sa atong pagparaguba ng atong programag inyong tolmanon. Ako inyong alala higalas kangin ng katropang Bung Umaki Algabre. Nakig-uban kaninyo mga katropa nining adlaw galunis na po mga katropa. Good morning, dinikaroon rin mga tropa sa taga Mati City. Dari po mga kaigsunan sa taga Tarragona. Good morning! Taga Kabagayan, Tarragona. Good morning, kanyang tanan. Mga Vergara family rin na pita. Good morning! Ang Brad... Ang si Angga ni Tony. Basta Tonyo lang, Tonyo. Tony Alga, Tony Vergara. May muntang naman, brother. Kala sa kong magulang po nga si Ami Algabre Vergara. Good morning. Mga pag-umangko na ko sa Jisa. Las Cunas, Jisa karon. Jisa Vergara. Las Cunas. Then good morning. Galing Dexter, Dexter Vergara. Good morning, Dix. O dong, good morning na dong. Uban si mong membros pamilya dong. O gaya sila ni Lily Jane. Kang Aileen Jane. Ay, basta mga jin-jin diha mga tropa. Daghapan ng mga jin-jin din na eh. Jin-jin, bago na sila mga tropa. Mga lisod ko. Lily Jane, Aileen Jane. Isa pa itong uban mga tropa. Ay, basta na eh mga jin. Ano? Ako mga pag-umangkon. Ano na eh. Ay, duha ka mga PRC na ni mga tropa. Ninduhan ako ka mga pag-umangkon. Paabot yung taon eh. Nagparanking mga kaitong na ni mabataan eh. Taon taman mga tropa, guwa kay kapit mga tropa, di ka doon sudughan sa mga naadin ha mga tropa. Bisa pag kuan ka, magpaser ka mga igsunan, bisan pa mga tropa, huwag kini, kuan na, lisensyado na ka nga magtutudlo, huwag yun kay mahimo bay. So, at tugya po ka, mag-mantinilas ka sa private, huwag tudutudlo sa private mga tropa. Kaya ni privado, kaya bisag di ka PRC mga tropa, dawato mas privado. Pero porti, ubusa pong swildo lagi bay. Pino! Na pero mag-aguanta ang tao mga tropa gumikan kay wakay bugat nga bakir karong panahon nas gobyerno bakiray man ibay pero hinmuduman na to igsoon pag pagkitay mga waa sa kalibutan why bakir mga tropa kung kita malangit pagdili why bubakir ato dito mga tropa kay patas dito ang tanan pero diri mga tropa sa kwan kalibutan sa mga buhi agoy looy kita mga tropa why bakir magantos sa mga tropa kung wa tay bakir mga igsoon pero dool tag bakir bay porte hayhaya na to iba nga anak man ang kinabuhi mga tropa. Di ba kiray mo na? Ato pa rin kamuta mga tropa nga kitantanan. Manubag ta mga tropa nga to sa Ginoo. Nagbisag way backer mga tropa. Makasulod ta sa gingharian sa Ginoo. Kato nga mga dagko kay backer mga tropa. Hinuduman na to ha. Kato nagtamasa mga tropa sa malinawon nga kinabuhi mga kaigsunan nga puno, abunda mga tropa. Apan ng loko mga kaigsunan. Pag-abot sa taas mga tropa. Pag-abot sa paghukom sa tanan. Hinuduman na to ang taas ipaubos. Ang ubos ipataas. Mga naibot pasabot mga tropa. Kung ikaw nagbalipayon man mga tropa sa kalibutan sa mga buhi, puno ka sa abunda ka sa tanan. Apan kung pag-blansi-blansi kayo mga tropa, malipayon ka apan daghan nagsubok ka niya kanimo. Pag-abot sa taas mga tropa, ikaw na po dito ang magmugog. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanagoban ng atong katulaman ng mga tropa, alas 4.50 na ba? Diriga po sa atong pagpanagoban sa Exciting Pilipinas. Tabag sa Master Control mga tropa din sa XFM 99.1 Mati City sa katropang Kins Asibido. Exciting Pilipinas. Kins, libre naman dyan ng reading glasses. Kins Asibido, good ka Kins. Pinawa! Katropang Kins, libre naman ng Asibido dyan. Bita, good morning ninyong tanan din ha. Dari karon sa Mati City mga tropa, good morning. Tanini, hinahina nagmata diha tanini kay alasays timbiyahin na nimo. Hinahina nagbangon diha Master Inday tanini. Ito, atangin niya mga tropa, matag alas 10 mga katropa. Wala na to programang sentro ha. Ang programang sentro mga tropa, gilisan ta nag-entertainment mga kaigsunan. Gilisag entertainment, aron malingaw mo. Naadin ha mga tropa, ang tulog ka mga banggiitang maglilingaw sa kahanginan. Naadin ha mga tropa, si katropang Maring Inday. Adi, si Maring Erika. Nas Maring Erika. Napo di hastiya Daria. O siyempre, mga tropa, ang pinaka-astig sa tanan. Ang upaw, mga tropa. Ang upaw ngay buhong. Si Master Inday Tanini. Yan. Tulo na sila, mga tropa. Maglilingaw ni Solas 10, Kutub, Las 12, mga kaigsunan. Ala, paminawan yung mga tropa din sa XFM 99.1 Mati. XFM 107.1 Tagom, diri mga tropa sa XFM San Frans, Bayugan, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon. Murag na po na mga tropa din sa XFM Jinsan, o XFM Pagadian. Hook up ni sila diri mga tropa sa programa, mga tropang entertainment, mga igsoon, na programa, ang kuan mga kaigsunan, kung ikaw ako. Kung ako ikaw. Kung ikaw ako, unsay imong buhaton. May nilang programa habay kung ikaw ako bay. Diba, tinood? Ay, nako. Ito, bago na mo din ha. Oy, diri ka karoon mga tropa sa sayo kayo nagbata. Sayo kayo nagbugtaw mga tropa sa bulaluan ni Maring Marian. Og Boss Balong mga katropa tagaro. Diri karoon sa Mankilam. Reagi sa ISIS, mga tropa, napita. Hala, good morning, kanyang hurot niri, mga katropa, sa bulaluan ni Maring Marian. Good morning! Bulaluan ni Maring Marian, good morning, diha kaninyong tanan. Gimingaw ko sa lapot-lapot nga sabaw, mga tropa, si iyang bulalo. Good morning! Gimingaw ko diha sa iyang sabaw, sa lapot-lapot iyang sabaw, sa bulalo, mga katropa. Kung sa may plano ni Maring Marian. Layo-layo naman, good tadri, mga tropa, no? Yan naman tadri sa kuan, mga tropa, Tagugpo North. Diri naman ta napita mga tropa sa dool sa St. Mary. Na naman ta atbang mga tropa nining dool sa NCCC. So, murag layo-layo na gid mi bay. So, layo-layo na gid mi dito mga tropa sa bulaluan ni Maring Marian. Pero gaton diri pa mismo man kila mga kaigsoonan ay halos kada adlaw, kada buntag mga tropa human mo sa field mga tropa dito gid mi mangaging Toto mga tropa. Toto Richard. Dito gimi mangagi mga tropa, dito mi mangagi ngay paring lar. Hapit gimi dito mga tropa ga sabaw mga igsoonan sa bulalo. Hapit gimi dito mga tropa sudan mga tropa nga budget ton punamo mga igsoonan. Diri gimi mangagi mga tropa pero karon layo naman mi mga katropa, magliso na mi mga tropa di man mahapitan namo. Usay maka dito mi dapita maka hapit mi. Usay dinalian pud mga igsoonan kay alas 10 program pa mga tropa sira katropang lar. Mao na mga tropa nga makadali po, di punta mga tropa makahapit mga kaigsunan. Pero naa sa dughan gyapon namo mga tropa dinhi mga tropa sa Marian Bulaluan. Di ba tinuod mga katropa? Kasi tinuod. Perteng tinuora mga kaigsunan. Tinuod mo lang perteng tinuora ba yun? Ay, nako. Basta Bulaluan, Marian na diha. Why makatupong diha sa Marian Bulaluan ba? Exciting Pilipinas! Ay, diba diha po sa balong? Oy, diri mga tropa kang ibandelyo mo kay Kuya Gringo. Maayong buntag, pre. Oy, may buntag mo diya, pre. Ano, Kuya Kupari? Kasama ni si Kuya Gringo. Ibandelyo mo, Kuya Gringo. Kinsama ni siya. Okay, buntag ibandelyo mo kay Kuya Gringo. bot pasabot ni mga tropa. Diri ni mga iksunan sa bukid doon. Kung ano ni Brad Boy Dimit. Ibandilyo mo kay Kuya Gringo. Kaoban ni Father Jojo. Jonathan. May buntay ng tanan mita rin sa kuan. Sa kuan mga tropa. Kuya Job man eh. Kuya Job nga ni Ibandilyo DJ. Basta mintay Ibandilyo mga tropa. Kay inaamog Ibandilyo mga iksunan. Diri rin na sa bukid noon. Ako na kuan mga tropa. Radyo Caritas. DXDB. Yan. Pero sa kuan, ilan ni Brad Boy Dimit, ilan Brad Tata Daog, ilan ni volunteer reporter po din ni mga tropa, ni akong uyuas pagagawan, mga tropa nga si Ubiris, kagawad. Karoon, maragawa din naman kagawad. Morning sa mga tropa diri kay El Rindigin yun. Good morning, katropang bong. Kape, kape, kape sa tugnaw nga kabuntagon. Exciting. Okay, yun mga katropa. Okay. Diri po mga tropa sa kuwan si Ma'am Jim Figueredo. Naari yung galili. Gatanaw mga tropa sa atong Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Matur po ni Ma'am Jim Figueredo. Good morning katropa nga Alexander Umaki Algabre Senior. Dali kita sa basta. O sa tanang mga katropa nga soking ting paminaw. God is good all the time mga katropa. Exciting Pilipinas. Apon mga katropa si Bro Milan Ulog mga katropa. Bayo gabuntag katropa gabong Algabre. Lodes, bless morning sa tanang katropa Mindanaway. Exciting Pilipinas. Apon rin si Ma'am Lysel Hingpit Partusa. Uy, kumusta mga Partusa family? Labi na rin si mga Partusa family sa Valencia City, Bukidnon. Morning Idol. Shout out na ako ng akong ginikanan. Uy, pareho na akong pangalan. Bobong Partusa o sa akong inahan, Landa Hingpit Partusa. Sa akong mga igsoon, Lynn Manabat Loloy Partusa, Maymay Partusa, Dungkol Partusa. O sa akong mga anak, si Dimple Partusa, Justin Partusa. O ga, siyempre, salamat ko no. Watching live from Davao City. Exciting Filipinas. Yan, taga Davao City, kaninong hurot. Good morning. Yan, taga Davao City, good day. Taga Ilang, among barangay. Kumusta man taga barangay Ilang, Davao City? Usbon ko, condolence nga to sa pamilyang Casas, mga tropa, sa kalit mga tropa nga pagpanaw sa among akong suod nga amigo, si GC Casas, senior citizen, magunifood sila. Niya, sakit lang kama tayo mga tropa kay amangod na mukot siya mga tropa ni ning huibis gabi eh. Nato huibis gabi na mukot na buntagan wa kauli mga tropa pagkabirne sa buntag mga tropa gisubay sa mga kaliwat mga tropa hingtungdan nakit alang taon sa may baybayon dapit mga tropa sa among barangay diri sa Biwib dapit nakit alang taon mga tropa galutaw nga wan entay kinabuhi pud magkagiksunan si Brad GC GC Casas. Mao gini mga tropang kada uli na kog birnes mga kaigsunan, makita gina ko ni sila. Mga senior citizen ni mga hukdo-hukdo mga tropa niyang daplin sa highway diha maglining kuray ning duha mga tropa si Anhing nung GC og si Anhing nung GC di og si Kwan. Si Eros, si nung Eros. Mga senior citizen ni sila mga tropa, mga hapit na mga sitinta na ata hapit. Mga sitinta na hapit. Og di na ako makita andi sa highway. Naas bilyaran mga tropa ni Dudong. Dudong Sisa. Diyan na sila mga tropa magdugal-dugal o pagbilyard mga tropa. Malingaw-lingaw ang taon sa mga tigulang. Unya, kanisi nung GC, mukuan po na yun na siya mga tropa magkuan na yun. O siya tawag na managat yung taon na. Yawat na lang adunay panudan mga kaiksunan samtang na adin ha. So, unusubol ko, condolence sa mga pamilyang Casas dari sa Ilang Davao City. Labi na kanang biki. Ang iyang kapikas kinabuhi ilang mga kabataan, mga kaapuhan. Condolence siya sa mga Casas family dini karon sa Ilang Davao City mga katrop. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, para sa mga tropa sa atong pagbaragoban mga gisawdan ni atong programa ang inyong tulmanon. Dirita mga tropa sa mga headlines karon mga katropa atong headlines mga katropa sa mga hisgutan ng mga balita karong adlaw. Dinis Davao Region mga tropa adunay asosasyon sa tricycle sa Tagum. na balaka kini sa laing insidente mga katropa nga gikalambigitan kini sa tricycle driver mga katropa. Damay-damay gyud sila ni ini ding tuling, adong tuling sir. Damay-damay sila, good morning katropa nga bong happy Monday. Watching from Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Diri pud mga katropa kay Gabi Tabamo. Oy mga Tabamo family sab dinhi sa Valencia, may buntag mga Tabamo family. Shout out diri sa Terminal Single diri Purok 4A, Madaom, Magdom. Sir Robles og Gabs, sayo nagturno. Bisan walay pa sa hero. Lagi looy po taon. Mga taon ni panginabuhi ko yung taon. So may buntag niyong tanong diha mga sa terminal, mga tropa sa single motor, motorsiklo, mga tropa sa may Purok 4A, Magdom. Sir Robles. Uy, asa napita sa Purok 4A, Magdom? Dari napita, na eskwan. O, dari napita pa ingos. O, diha napita, nag-terminal. Ang taon na sila, mga tropa. Yawat na lang. Aduna po'y ma... makuan, mapalit mga katropang bugas pag uli sa pamilya. Luoy po ni tao na ito mga kuan niya, sabayan pagi sa mga driver sa mga katropang wahinungdan. Di ba? Madama yung taon mga tinaro, mga katropang pag masahiro yung taon mga kaiksunan. Ay, naku. Bitaw kaninyong tanan din ni Sir Gab sa Tabamo. Good morning. Mga Tabamo family, maimbuntag kaninyong hurot dere o ingoman rin sa mga Robles family. Maimbuntag kaninyong hurot mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa, 32 ka mga tao nga naghimo og sabungan, nariskyo human mga katropa na trap kini sa baha sa Davao City mga katropa. Samtang salam og PIPS activity sa Santo Tomas gipahigayon mga katropa para kini sa kahibalo og kalinaw sa komunidad. Usab kag giila mga tropag HVI nasikop kini sa Vibast operation sa Panabo City kapin ngadto sa 387 million o mil 387,000 mga tropa o 387,000 balor kini sa gituang syabo ang nakumpiska. Samtang Red Coalition sa Mindanao gilunsad mga tropa paghiusa sa mga leader alang kini sa reforma og maayong pagdumala gipasiugda. Samtang sa pikas bahin Safe Rome gilunsad mga tropa isip bag-o karoga sentro sa suporta og pag-amuma tubag kini sa HIV gipakusgan sa Davao Oriental. Ug mamad laing abandonado mga tropa gituhoang marijuana na diskubrihan kini atol mga katropa sa clean up drive sa LGU Kapalong. Kapulisan mga kaigsoonan og sundalo nagpakusog kini sa police visibility kalinaw og seguridad gipahugtan sa Duhali Davao del Norte. Kini mga katropa mga lantudling kini uban pa mga detalye mga katropa sa balita uban po sa mga XFM Mindanao reports palibot sa XFM Mindanao at kini badugog mga katropa din itong pagbadugog ba din atong programag inyong tulumanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:03 na bay para ito sa pag-inom sa mga katropa sa atong coffee. Sarap bang inumin? Hoy, dari sa Josephine si Bonga Salveron Palconete sa Kapalong. May buntag, ma'am. May buntag niyong tanan rin sa Kapalong. Isa pa ba mga tropa rin ato sa Lilion? Mga tropang nakatanaw karoon nga wa, maghatag o mga minsay. Ayan Joy Dado Herbacio. Good morning. O kang Sir Jeffrey Kusip Tampus. Good morning ninyo din ha, tanan. Diri sa mati daw itong Lilion mga tropa. Sa ako ang ugalingon. Oh, si Brother Brad Alfredo Hikali from Sydney, Australia. Good morning mo din na sir. Agaw, good morning agaw. Agaw lang po taan eh. Magbatakbalog agaw batagdi. Dominador Algabre, matod pa mga tropa usaba. Agaw man kuno tanan mga tropa. Basta anak si Ginoo mga tropa. Kaliwat ba na? Basta gagigika na mga tropa, gikan mga tropa ni Adan ug ni Eva, mga agaw tantanan. Diba tinood? Wapay naga-message rin mga tropa sa atog YouTube. Wapay naga-message mga kaigsuna.
1: Exciting Pilipinas! Pinas.
0: Alright, diretta mga tropa sa ato mga bulyada sa mga balita, mga tropa, katong ulang tudling sa mga balita, hatong kanato mga igsoon, ngadto sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, gituyo ka ni pagmugna sa Yes to Health, mga tropa, para sa ato mga mata. Batasada, mga tropa, minti na imong mata na kanunang tinaw o tataw, mga tropa, sa imong pagpananaw, labi na sa pagmanihog mga sakyanan, nga safety, mga tropa, imong mga pasahero. Ala, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kini pagatumaron lang mga tropa, dili ning yung katubi at tulos mata, kini tumaron kini si mga tropa, kay kini siya aduna mga kaisunay, aduna kini siya ay lutein, beta-carotene, aduna ay vitamin A o zeaxanthin para malikayan mga katropa ang ngit-ngit nga pananaw. Pagtumar mga kaisunan sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tabaglangan mga katropa, ato ng dalikitan si katropang Lar Sanyol kay nagahigop og kape mga katropang Sanson Gold si katropang Lar. Diapan ni anak karon sa linya nagapaabot ang katropa para sa ang detalyes balita. May kalambigitan mga igsuna ng association sa mga tricycle. O pwede ka mga katropa sa Tagum City. Nabalaka kini sa lain usab nga insidente. Nagkalambigitan kini sa tricycle driver mga katropa nga nadakpan gumikan kay hapit kuno mga katropa gipahimuslan. Gituok mga tropa ang pasahero pero wala ko na siya plano nga iya pahimusla mga tropa base ka na sa mga paghinabi ng ato kaniya. Atong kompleto ni Tali mga tropa manukad gikan katropang Lar Sanyol, katropang Lar sa detalye.
1: Live report.
2: Nabalaka ang grupo o asosasyon sa mga litimong tricycle driver sa Dakbayan sa Tagum sa laing insidente nga gikalambigitan sa usa ka tricycle driver. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kay nga Jerome Ontua, tricycle driver o kasamtang sekretary sa Pituda, usa ka asosasyon nga nagturno sa Piras Terminal, Magugpo West Tagum City, sa ngalan matod pa sa iyang kaubanan, nabalaka silang mga walay kalabutan nga maramay sa bagong insidente diin usa ka tricycle driver ang nanook og pasahero nga wala igong rason kung asa magdumili na mosakay ang mga pasahero og tricycle tungod sa kabalaka.
3: Ang amo lang kagulan niya mga driver, pwede ka ba nga kami nga walay labot, maapil mi ba sa inyong okay. Anak? Damay na ganyan na siya, kaya kung sa binuhata na to, ang kami nga nagtinakong, madamay ganyan eh.
2: Kahinumluman nga naaresto sa follow-up operation sa kapulisan, ang usa ka suspect nga si alias Justin. Humangalit tinig ito ang iyang 19 anyos nga

0: Ang minimum nga pilitihan, apan kung ugaling layo ang destinasyon, hangyo nung tarong ang pasahero, apan dili pugson, aron dili matod ba madaot ang imahe sa sektor sa mga driver, nga gito ang mas daghan pa ang tarong, kaysa sa nagbinuang.
1: Katong mga namasahero nga pagaan ng mga kulurum, ug mahimo, mutuman mo sa balaod pagaan sa pamasahe, ug mahimo, ayaw yun ninyo patas sa inyong pamasahe. Ug mahimo, hangyoon ninyo inyong pasahero, bayad sa pamasahe, ug gusto sila mudugang kay layo kayo, inyong hangyoon, pero dili gani sila muhatag, ayaw ninyo pugsa kay madaot ang ubang mga driver kaya nagtinagaw
0: nga na. Girespeto usap nila ang rason sa driver nga nawala siya sa kagalingon sang litura sila makahibalo sa tinuod nga pakitabo. Gihatagan sab ninyo gibugaton ang kakahapon nga mamahimong usa ka tricycle driver nga dunay gagmay og dili makadato nga income.
1: Kapoy kay siya.
2: Kapoy gid kayo.
1: Pagasamua nga mga driver pagasakuha magkadlawon og gawas kay pagtimputing init. Wala na may halos man kay di magapundo-pundo na pamilya. Balik na pud mi biyahe pagkahapon.
0: Para mulami ang isi, magsanton vitamin C. Katropamo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Kisamas katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga report. Pasaylo ako katropang Gabsa, nagtuo kog na ka din ha. Di magun makita, kay matabunan mo mo din sa kuan. Matabunan mo din ha sa gagamit. Di na ko makita nga, wapaday sa kong partner mga katropas pikas. Sorry katropang Gabsa. bisag galimurok na imong aping tungo sa kam. Di magi makita kay matabunan magi din. Ay nako. Bitaw. So mao na mga tropa ang problema karon sa ato mga pedicab driver. Human lagi nga pipila mga kaigsoonan nato ka mga driver ang nalambigit kini sa mga anomaloso mga tropa nga hinimuan. Pero kasagaran ay mga mahimo mga tropa nalambigit ini. Sa dengi panubay subayan mga katropa sa XFM News Team, kasagaran ini mga katropa kuan di ay mga tawag natog mga walay association. Maingon ta mga katropa ang uban kolorom, ang uban na amay kuan mga katropa na aman sila ay franchise mga katropa pero walay association. Di membro ng association ba? Kaya sa akong naibaluan mga katropa, ang tanan ko no magkakaigsunan nga naay association, automatic mahatagan ka na og city franchise mga kaigsunan. Dere sa siyudad. Pero may mga mga tropa warik-warik, wala na kinisya mga tropa mo apel mga tropa sa mga turno-turno, warik-warik na sila. Pero aduna sila ay rehistrado sila mga kaigsunan. At nung nanlabay mga tropa, aduna ay nalambigit mga kaigsunan nga kuan Japon, mga reklamo mga tropa nga ginaog ang pasahero, gumikan kay wala na gihatod mga tropa sa unahan, kaya nagkalali sila sa pritihan mga tropa. Wala na gihatod, ginaog. Ana baka bastos ang pipila nato mga tropa ka mga pedicab driver. Mao na gyud kabalak-an mga kaigsoonan ang pipila nato ka mga maayo mga tropa nga mga pedicab driver nga door to door ang hatod nila sa ilang mga pasahero. Depende mga tropa sa pasahero dugangan mga tropa ang ilang pamasahe, walay pugsanay. Kay naamay mga pasahero mga tropa tagaan mga pasahero sa Ginoo mga kaigsoonan nga lapad yung kasing-kasing nga mosabot pud ngadto sa mga driver. Mao na walay pugsanay. Paabuta mga pasahero nga ihatag sa Ginoo diha kaninyo nga maayo kayo mga tropa mutan-aw pud ngana sa mga driver. Ako sinuod lang ako mga tropa bisag pobre ko naay mosakay ko mga tropa kung kay nagmotor-motor pud ta mosakay ta mga tropa na maghatag kog 20 mga igsoonan o kuan bisag 18 75 pretty di man ako nakuha ang kambyo. Di ba? Usay ako pa na nga pasubrahan mga tropa kay maluoy ta usay sa driver mga driver mga tropa nga dili brokinto. Kanang driver nga makita nato mga tropa nga kinasing-kasing po mga tropa ang iyang pagpamasahero. Mao na pinaka-importante, bay. Mao na ayon yung pugsa inyong pasahero, kay muna-muna po na sa pasahero, sabton po ninyo mga tropa. Unya na po yung mga driver, nga mangtas kayo mga tropa, kita ganig, guwapa kayong pasahero, mga tropa, si Kabibs. Ay, pahimuslan po mga kaigsunan sa iyang pagladok-ladok, siyang laway din na mga tropa, murag irong buang mga kaigsunan. murag si Marlo ba? Murag Marlo. Murag ibu ang galaway. Ay, nako. Samtang sa Pikas Bahin, adunay 32 ka mga tao, mga katropa, nga naghimo matun pagkinig sabungan. Nariskyo human, mga katropa, na trap sa baha sa Davao City. Hala, panabong pamubay. Illegal mo gina. Di akarong kompleto ni tali, mga tropa, gikan sa dili sa bungiro. Reliyoso mga tropa nga bagong bana. Bagong man yung bana sa bagong niyang asawa. Kay nagminyo ano mag yun eh. Si katropang Marvin Ivanos, kompletong detalye mga tropa. Katropa Marbs.
4: Live report. Live report.
2: Malampusong na rescue sa miresponding kapulisan ug barangay rescue teams ang anaa sa 32 ka individual kinsa na trap dihang

0: nagbaha ang area sa sityo Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City ni Milabayang gabi. Sumala sa Davao City Police Office, pasado alas 8 sa gabi, diang gilayong gikasa ang joint rescue operation tungod sa daling pagtubo sa tubig baha sa lugar, gumikan usab sa nasinating mga pag-ulan. Hinoon, pinaagi sa kooperasyon sa mga nalambigit ug taliwala sa kadelikado sa sulog sa baha, malampusong nakalabang ug na-rescue ang mga natrap nga individual. Atol sa pakiginabi sa miresponding ahensya ngadto sa mga na-rescue na sayran nga naghimo matod pa sila og cockpit arena o sabungan alang sa fiesta. Sa karon, pabiling naka-alerto ang search and rescue team sa nagkadaiyang police station sa DCPO alang sa bisan unsang emerensiya sa syudad, ilabi na sa mga insidenteng hatod sa mga pag-ulan tungod sa weather system nga easterlies ug localized thunderstorms. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
2: Ay, mauna ilang kalingawan, basta fiesta. Abtik ay ni mga katropa, mga sabongiro, basta fiesta. Halos na ba, pasaylo alang ko, halos di manimba. Halos di rin na mo participate mga katropa din sa mga kapilya. As tinood lang ba? Majority mga katropa sa mga sabongiro na halos dili mo partisipan mga katropa din sa mga kalihukan sa kapilya panahon mga katropa nagkadool nagsingabot mga katropa ang kapistahan. Pero grabe og adunay mga kalingawan tua magbuntag-buntag mga kaigsunan. Ano di mo na ito mabasol mga katropa kay mauman na ilang gipili po mga katropa ang kinabuhi. Pero kini mga katropa yung unaan yung gibuhaton ato unahon ang taang ginoo mga katropa aruna na binis yung panalangin di kay unahon ito ng sugal.
1: Exciting! Yes.
2: Ay gani, kaya wala'y nadihitabo nga dili maayo ninyo. Diba?
1: Exciting Pilipinas!
2: Alas sa 5.14 na bayan samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nagapadayon mga kaigsunan ng kampanya karon sa kapulisan sa pagpalig-on sa kahibalo sa komunidad human nga gipahigayon usab sa mga personahe sa Santo Tomas Municipal Police Station Davao del Norte ang usa ka salam o PIPS mga tropa o PIPS activity pinaagi sa PIPS dialogo. Uban usab sa mga Muslim vendors sa Barangay Tibalog, Santo Tomas. Tumong usab sa maong nga kalihukan ang paghatag og impormasyon og pagdasig usab sa mas aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa pagmintinar sa kalinaw og kaluwasan. Atol sa dialogo, gisgutan usab sa kapulisan ang mahitungod kini sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act nga nagapanalipod kini batok usab gato sa gender-based sexual harassment sa publiko, online o mga lugar usab sa trabaho. Gipasabot usab ang kamahinungdanon sa anti-illegal drugs awareness isip kabahin sa padayon usab nga kampanya batok sa illegal nga droga o paglikay usab sa epekto niini sa pamilya o sa komunidad. Lakip usab sa gihisgutan ang Republic Act 83 o anti-rape law na nagtumong kini sa pagpalig-on usab sa proteksyon sa mga biktima sa sexual na pang-abuso o pagpasiog na usab sa kahibalo sa ilang mga komunidad ubos sa balaod mga katropa. Alas 5.16 na mga katropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Duha ka mga gikaingon nga high value individual lakip usab ang usa ka 23 anyos nga babae o usa ka 34 anyos nga lalaki ang nasikop kini sa gipigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte niyatong gabi sa Mayo 22, 2026. Base na kini sa report sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas nahitabo ang operasyon alas 9.57 sa gabi uban usab sa pagtambayayong sa mga personahe gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o ingon man ang personahe sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha, human nga napalitan o human kini mapalitan matud pa o gagituang syabo sa usa ka pusir bayer atol kini sa operasyon. Na-recover sa mga operatiba ang tulo ka pakiti nga dunay sulod sa gidudahang illegal nga droga. Nga gibanabana nga mutimba nga to sa 57 gramos. Gikabutyag sa kapulisan nga ang nakumpiska nga substansya adunay gibanabana ang standard drug price nga mukabat nga to sa 387,600 kapisos. Ang duha ka mga nadakpan Puro kini mga lumulupyo sa Davao City o kasamtangan kining gihuptan sa Panabo City Police Station alang sa hustong investigasyon o pagpasaka o kaso sa kasamtangan ng nisguta mga dinakpan. Nag-atubang kini sa kasong Republic Act, kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 mga katro. Alas sa 5.18 na ba, dirigapon sa atong pagpanaguban ning atong tulubanon mga tropag inyong programa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Sa lain pang bahin sa atong mga mabalita gikan sa Davao Region, mahinungdano sa mga kalihukan ang nagtumong kini sa pagpalig-on sa panaghiusa o pagpalambo matod pa sa maayong pangagamhanan. Ang ipahigayon ni atong Mayo 23 to 2026 pinag-usap sa pagtambong sa Reds Coalition para usap sa Mindanao o Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethic. Uban usap kini sa mga miyembro sa 21st Davao City Council. Ubos kini sa pagpangulo ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ang maong nga panagtigom, gilantaw kini nga usa ka plataporma sa paghiusa sa nagkalainlain o sa sektor o liderato aron hisgutan o gapalig-onon ang mga advokasya nga nagpunting kini sa accountability, maayong pagdumala o mga reforma nga gitumong alang kini sa kaayuhan sa katawhan. Sumala po sa mensahe nga gipagawas kalabot na kini sa maoga kalihukan ang koalisyon, nagtumong usab kini sa pagdasig sa mas laom na partisipasyon sa mga lungsuranon o pagpasiugdas sa mga pulisiya nga nagdala kini sa kalambuan dili lamang sa Mindanao kundi sa tibuok nasod Pilipinas. Gipasiugda usab ang panaghiusa sa mga leader o organisasyon nga mahimo kining usa sa mga lakang aron nga mas mapakusgan ang pagpatuman sa mga programa nga nagtutok kini sa transparency, responsableng liderato o epektibo nga serbisyo publiko. Bisan pa, wala pagyapon gilatid sa o sa gipagawas nga impormasyon ang dugang mga detalye kabahin kini sa istruktura, mga opisyal nga programa o piho matud pa o klaro nga mga pulisiya nga nagaduso kini sa maong koalisyon sa umaabot mga katropa. Alas 5:20 na mga katropa dirigapon sa atong pagpanag-uban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan sa Davao Region, nagapadayon usab ang pagpalig-on karon sa sektor sa edukasyon sa probinsya sa Davao Oriental. Pinaagi sa bag-ong kasabutan tali usab sa lokal nga panggamhanan og Department of Education alang kini sa pagtukot, pag-ayo, reconstruction og rehabilitasyon sa mga school buildings ubos kini sa LGU Lead Implementation. Formal usab nga gipirmahan ang Memorandum of Agreement kun mua ni Gobernador Nelson Yanghirang og ni Department of Education Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome isip kabahin kini sa padayon usab nga pagpalingkamot aron nga mapaayo ang kahimtang usab sa pagtuon sa mga kabataan sa naisgutang probinsya. Ang maoga panaghiusa nagtumong kini sa paghatag usab og mas maayo nga hearing environment o learning environment, pinaagi usab sa pagdugang og pagpalig-on sa infrastruktura sa mga pampubliko gatungaan, ilabi na sa mga lugar nga nagkinahanglan kini og dugang usab nga classroom o pasilidad. Mitambong usab sa maog nga parte pag pinirmahay si Baganga Mayor Larry Taya uban usab sa mga opisyal gikan sa Provincial Engineering Office nga maoy adunay dako usab nga papel sa pagdumala o pagpatuman sa mga proyekto sa natad usab sa construction mga katropa. Alas 5:30 na ba regapon sa atong pagpanag-uban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Gipahigan usab sa provincial nga panggamhanan sa Davao Oriental ang pagpalig-on sa kampanya batok sa HIV. Pinaagi usab kini sa paghandom sa International AIDS Candlelight Memorial niadto nga Mayo 22 sa DOPMC. Kundop MC, labi sa Dahican, Mati City o sa formal usab nga pagbukas sa safe room isip bag-o kining lakang sa pagpalapad sa serbisyo sa kahimsog sa probinsya. Pinaagi usab sa Provincial Health Office. Gipahigayon ang maong kalihukan aron lamang mapalig-on ang kahibalo usab sa publiko kabahin kini sa HIV. Pagdasig usab sa paglikay o pagpalambo sa mapinanggaon o walay diskriminasyon, pag-atiman alang kini sa mga individual o pamilyang napiktuhan sa HIV o sa AIDS. Gani gitambungan ang maong kalihukan sa mga healthcare workers, official sa gobyerno, development partners o mga advokasya nga grupo na nagapakita kini sa ila matupang nga panaghiusa o suporta alang kini sa mas inklusibo o mas makatawhanon matupang serbisyo panglawas mga katropa. Alas 5.23 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nadiskubrihan usab ang usa ka abandonado gagituang nga marijuana atol kini sa gihimong clean up drive sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong Davao del Norte sa duol mismo sa pampubliko nga sementeryo sa may barangay Maniki Kapalong Davao del Norte niadto ka Biyernes sa buntag Mayo 22, 2026. Base na kini sa report gikan sa Kapalong Municipal Police Station ang nadiskubre nga mao nga illegal nga droga pinagi kini sa alerto usab ug responsable matupang lihok sa usa ka empleyado sa LGO nga gilalamang sa usa ka alias Mike. Samtang nag-appeal usab sa official nga community clean up activity sa baog lugar, nakamatikod ang nahisgotan ng empleyado ug usa ka yellow nga plastic nga cellophane nga gilabay kini sa Dapren usab sa Purok 11C duol sa Kapalong Public Cemetery. Sa dihang gisusi kini ang sulod niini makita matud pa ang usa ka heat sealed transparent plastic sa sea nga adunay uga nga dahon sa udahon og mga tumoy sa tanom nga gituang marijuana. Human usab sa maong nga pagdiskubre gilayon niya kining gikontak ang kapulisan alang kini sa hustong aksyon. Pag-abot bato pa sa mga responding team sa Kapalong nga Municipal Police Station, ilang gikumpirma ang pag-recover mga tropa sa usa ka sasi nga adunay gibadabana nga 0.28 grams sa gituang marijuana ug adunay gibadabana usab nga kantidad nga 500 ka pesos. Ang nisgutan usab nga marijuana ana na kanus kustodiya sa atong kapulisan. O gibadabana mga tropa nga kini kon ugaling mingaw na balikan kini mga tropa sa tawo nga nagbilin sa nisgutan nga dapit mga katropa. Exciting Pilipinas. Usay may tabo kini ko adunay mga checkpoint mga kaigsoonan. Mao ni kasagara mahitabo mga katropa. Sa katapusang bahin sa atong balita gikas Davao Region. Exciting Pilipinas. Nagapadayon usab ang pagpaningkamot karon sa mga awtoridad sa pagpalig-on sa kalina o kahapsay sa komunidad. Human nga nagpahigayon sa police visibility o presence sa operation ang hiniusag puwersa sa kapulisan o sa militar convergent areas. Pinaguluhan mga tropa ni Police Chief Master Sergeant Love Ilicano ang mobile patroller sa Duhali Municipal Police Station uban sab sa mga personahe gikan sa Philippine Army. Ang maugang kalihukan isip kabahin kini sa padayon usab nga kampanya batok sa kriminalidad o pagsiguro usab sa kaluwasan sa publiko. Gani among operasyon gihimo ilawom kini sa programa sa Ligtas Sumbak o nagsuporta usab kini sa mga inisyatibo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung ginatawag itong NTF-ILCAC na nagtumong kini sa pagpalig-on sa kalinaw o pagpanalipon sa mga komunidad mga katrop. Exciting Pilipinas! Mga tropa, mga naglangkob sa itong balita, mga tropa sa Davao Region. Hatol ka na ito, mga eksonan nga ito sa Sanson Plus Gold. Balikayan mga eksonan diabetes, pinagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Kay dako kayo kini mga tropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold ang mas gipakusog mga tropa para sa kayuhan sa atong panglawas. O para usab sa atong mga mag-uma, ayaw kalimtis paggamit, mag-spray sa atong mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ang gamita mga katropa. Oras alas 5:27.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gwapog turog, gwapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
9: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The secret of health.
13: Zafon Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The secret of health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
12: The secret of health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Zafon Plus Gold User, atong paminawon.
15: Okay ko, pasalamat sa Zafon Plus Gold Day. Ito mang good, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zafon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutmal na ba akong menstruation?
13: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zafon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zafon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zafon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zafon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zafon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zafon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix.
13: VisionX Plus User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og VisionX Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa VisionX Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og VisionX Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: VisionX Plus. Ang VisionX Plus gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: balit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
25: Yes, to help!
26: Sister Pain!
27: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain!
28: Symptoms persist. Consult your doctor.
29: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Help, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
30: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
31: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
30: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
31: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
32: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
26: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
33: Kung maminaw ka sa XFM.
34: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
35: Exciting Pilipinas.
2: Alright, balita rin mga tropa sa atong pagkaguban, magkakaigsoonan, alas 5:42 na yun, bye.
35: Exciting Pilipinas.
2: Good morning, mga tropa. Good morning, dress my DMs sa car rental, mga tropa, dress my Pioneer Street, Tagum City, Davao del Norte. Mayong buntag niyo diha, mga sir. kondisyon kay ilang mga sakyan ang mga tropa sa DM sa rental, karintal mga kaigsuna. Makapili mo din ang mga tropa kung family nga kuan, pito lang mo mga tropa, naay mga masulod pa diya. Kuan to mo sa ban mga tropa nga daghan-daghan, naapoy ban mga kaigsunan, depende na mga tropa, kamoy mo drive o naay naay driver padala, package mga kaigsunan, depende sa inyong sabot mga katropa. Alright, maing buntag sa bilin mga tropa sa Sunrise Garments mga katropa. Good morning, Mintanas, my teacher village. Siyempre mga tropa, uban pa mga nagpaminaw sa kasamtangan, kaninyong hurot mga tropa, good morning.
35: Exciting!
2: Kaya sa maglada mga tropa atong libuton mga tropa ang XFM Midana Reports kaya doon ay sugal gidili atol kaya mga tropa sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sigur mga tropa ni Governor Kani. Katropas balita, katropang Ri Alboro Alinton, katropang Ray sa detalye.
35: XFM Midanao Reports.
0: Hugot nga gibawal ni Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa publiko ang pagdili sa tanang matang sa sugal sa tibuok probinsya samtang gipahigayon ang Palarong Pambansa 2026. Sumala ni Governor Cani mag-atubang ug bug-at nga kaso ang bisan kinsa nga masakpan nga moapil og nga magpasiugda o magpalihok sa illegal nga sugal nga adunay kalabutan sa mga duwa sa palaro. Gipasalig sa gobernador nga kinahanglang magpadayon ang malinaon og hapsay limpyo nga pagdumala sa mao nga nasudnong kompetisyon aron malikayan ang bisan unsang bulok sa illegal nga kalihukan. Gihimo sa gobernador ang maong seryosong pahimangno atol sa palaro tuag surprise conference nga gipahigayon dito sa Patinay Prosperidad Agusan na del Sur. Giklaro usab sa kagamhanang lokal nga makigalayon sila sa kapulisan og uban pang mga otoridad aron hugot nga mabantayan ang mga dapit sa posibleng himoong lutsanan o dapit sa pasugalan tungod sa gipakatap nga mga seguridad o mga lagda. Gilauman karon sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur ang usa ka hapsay o mabulukon malinaon nga pagsugod sa Palarong Pambansa 2026.
3: Meron pang isang warning to the spectators of the different games. Bawal po ang pusanan. We heard about it already na may merong makipagpustahan kaninong entry ang mananalo o pustahan. Please don't do it. Huwag natin tuguan ng masamang gawain ang ating mga atleta. Mabuti na lang kung hindi kayo mahuli. Pero kung mahuhuli kayo ng mga intelligence operatives, pasensya na po kayo.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, aduna kabay sakit sa lawas, sakit sa ngipon, pamaol, inumi kana og sisdapin. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ri Alboro Alinton, XFM News.
2: Nagsabas katropang Ri Alboro Alinton samtang sa pikas bahin at tuuntang katropang Bukidnon kaya doon ay 2,600 kabaga ordinance violators sa Northern Mindanao. Nasikop kini mga katropa sa 1 week long operation sa PNP. Katropas balita, katropang Hanilo Tabios. Katropa Hanilo.
35: XFM Mindanao Reports.
4: Muabot sa 2,652 ka mga ordinance violators sa entero Northern Mindanao ang nasikop sa hugot ng pagpatuman sa Safer Cities Initiative gikan Mayo 14 hangtod 20 ng operasyon. Base sa datos, ang kasagarang mga kalapasan mao ang pag-inom o pagpanigarilyo sa pampublikong mga lugar nga adunay 1,636 ka mga nakalapas. Gisundan sa mga paglapas sa curfew, diin 521 ka mga minor de edad ang na-rescue. Littering shirtless in public areas nga adunay 368 ka mga violators ug ang paggamit sa karaoke lapas sa gitugot nga oras nga adunay 37 ka mga violators. Ang nabilin nga 60 ka mga kaso giklasipikar ubos sa ubang mga paglapas sama sa kasamok sa publiko ug susamang mga paglapas sa lokal nga ordinansa. Ang Iligan City mo ay nakatala sa pinakataas nga ihap sa mga malapason nga adunay 944, gisundan sa Cagayan de Oro City nga adunay 820, Lanao del Norte nga adunay 532, Misamis o Occidental nga adunay 190 ug Bukidnon nga adunay 52. Samtang ang Camiguin ug Misamis Oriental parihong nakatala og 14 ka mga violators. Samtang adunay kinatibuk-an nga 4,148 ka mga nakalapas ang gipamulta. Tulo ang gipasakaan og kaso. Samtang 3,996 ang gipasidan-an ug gibuhian depende sa mga nalapas nga lokal nga ordinansa. Ang baong ihap nagpakita sa gipalig-on nga mga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, dugang police visibility ug lig-on nga pasalig sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa Northern Mindanao. Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Beauty Soap. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Kasama sa katropa Hanilo Tabios sa detalye sa mga balita, samtang tambay nga adik mga katropa sikop kini sa Operation Pusil, druga og smuggled nga sigarilyo na recover. Katropa sa balita, katropa nga Cheers Lighead XFM Jinsan.
35: XFM Mindanao Reports.
5: Balhog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kanhing factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Putingbato Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan. Gilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron walay trabaho og nanimuyo sa nasampit nga lugar, kinsa nakuhaan og 12 ka sachet sa gituuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sutaon kung nalambigit ba usab sa illegal nga binuhatan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido, hepe sa Police Station 10, nga gioperasyonan ang suspek human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usabay laing binuhatan ang suspek tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip ng daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa nasampit. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa, aron sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Leghead, XFM News.
2: Thank you so much, katropa ka Cherish Leghead, sa detalye sa mga balita. Samtang adunay duha ka drug suspect, mga katropa, tiklo kini sa Bybust Operation sa Quezon, Bukidnon. Katropa sa balita, katropa ka Jonathan Soriano.
35: XFM Mindanao Reports.
6: Preso agad duha ka lalaki humana nasikop sa kasanga drug buybust operation sa mga otoridad pasado alaunas kadlawon Mayo 24, 2026 sa Balangay 1A Poblasyon Quezon Bukidnon. Agabaga dinakpan na ilang sila alias Tonio 21 anyos og alias B-Boy 19 anyos. Pulos gila nga newly identified drug personalities atol sa operasyon na recover gikan sa mga suspect ag upat ka pakete sa gituag gas shabu 500 piso bill nga buybust money, empty transparent plastic cellophane, usa ka improvised tuter, fuel strip, lighter, pitaka, cigarette pack nga gigamit isip shabuk container og motorsiklo motimbang nga sa 5.3 gramos ang nasakmit nga shabu nga dunay standard drug price nga 36,040 pesos. Giandam na ang atubangong kaso sa mga suspect sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, sa pasab-usab nga panahon, dapat kinanang lig-on kanunay ang atong immune system. I-boost ang immune system pinaagi sa pagtumar o xanthan vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si katropang Jonathan Lee Soriano. XFM News.
2: Thank you so much, Katropang Jonathan Soriano. Samtang bago karong regional director, mga tropa sa Police Regional Office 12, hingpit ako na mga tropang miabot sa kampo. Katropa sa balita, Katropang Philip Oligario.
35: XFM Mindanao Reports.
7: Mainitong giatangan sa Tibuok Police Regional Office 12 ang pag-abot sa bagong regional director kagahapong adlaw human ang gilusad nga reshuffling sa pwersa sa Philippine National Police kon PNP. Giassign si Brigadier General Alan Manibog isip bagong regional director sa PRO 12 nga mohulip kang Brigadier General Arnold Argente. Si Manibog kanhing deputy for operations sa PNP ug lakip sa mga opisyal nga nitutok sa imbestigasyon kalabot sa insidente sa pagpamusil sa Senado Senado. Samtang si Argente ang ibalhin sa PNP Directorate for Intelligence human sa iyang katungdanan. Gilusad ang ceremonial joint turnover and assumption of office sa Camp Brigadier General Rafael Crame sa Quezon City ni nakalabay Mayo 22 to 2026 sa pagpanguna ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. Kundiin nagpadayag si Police Brigadier General Manibog sa iyang commitment sa pagmintina sa operational gains o institutional reforms sa PRO 12 samtang paligunon pa nila ang public trust, operational readiness o community partnership sa Tibuok Rehiyon.
1: Lahat naman ay naka-downtrain. So meaning the initiatives that had been imposing by my classmates are effective.
7: Kini nga kausaban kabahin sa reorganisasyon sa nasudnong kapulisan sa lain-laing rehiyon sa nasud. Mga katropa ang atong panglawas kinahanglan adlaw-adlaw himsog aron makalikay sa mga sakit. Mag Santon Plus Cold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Cold Herbal Capsule. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
2: Teka sa mas katropang Philip Olegario sa detalis mong report. Katapos ang report, mga katropa, dunay forward track na sunog. Nasunog! Katropang Michael Carrato Ricabo sa detalye.
35: XFM Mindanao Reports.
8: Halos marot ang sulod nga bayan sa usa ka forward truck human nga gilamoy sa kalayo pasado alas 10 sa buntag Mayo 24, 2026 sa Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Ang naiskutang truck gipanag-iyan sa usa ka alias Dudong nga taga Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Sa report, sumala pa sa driver sa truck gikan siya nga nagwasing og pabalik na unta kini sa parkinganan sa ilang mga truck. Iya na untang ipasulod apan kamulong maniobra pa atras misilaob ang sulod nga bahin sa maong truck o gisulayan papagsalbar sa driver apan tungod sa kakusog nga pagulbo sa kalayo gilamoy ang ulo nga bahin sa maong truck sa karon giimbestigahan na sa kabumbiroan kalabot sa maong sunog kung electrical wiring ba o aduna pay laing hinungdan. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tomar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yeast to Health Incorporated labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News!
35: Exciting Pilipinas!
2: Oy, wala naman natin akong oras mga tropang. Lapas na kita mga tropang. Salamat mga Carrato, Michael Carrabo, Calabo. Michael Ricabo, salamat sa detalye sa mga report. Wala natin akong oras mga tropang. Masunod ang Express Balita mga tropang dari sa Mati City sa XFM 99.1 Mati City. Inyo magkauban si katropang Keynes Acevedo. O dari mga tropang sa XFM 107.1 Tagum City. Inyo magkauban si katropang Lars Sanyon. Kaabang na ito mga katropa sa Master Control, si Ken Sosibido sa 99.1 o sa 107.1. Kaabang na ito mga katropa si katropang Gab Alas. Gitimon kita sa Station Manager, katropang Arnel Cortez. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Omaki Algab. Ika salamat, may buntang katuntanan. Dalaygon ang labawang makagagam. Bye-bye!
35: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
33: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
33: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
10: X.
33: XFM.
10: FM.
9: Exciting.
32: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
11: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
11: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
11: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
11: Visionix, daghan na ang natubangan.
16: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
35: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
35: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
35: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Munta kenta ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
17: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya daghan nga salamat.
18: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
19: Bahin sa imong harvest? Dako ko ang harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
19: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
33: Kung maminaw ka sa XFM.
34: Par! Aliba, pagkuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa dili ka gwapo.
21: Exciting!
35: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras ka tropa sa XFM alas 6:05.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, asosasyon sa tricycle driver sa Tagum. Nabalaka sa laing insidente nga gikalambigitan sa tricycle driver.
1: Headlines.
0: Abandonadong gituwang marijuana na diskubrihan atol sa clean-up drive sa LGU Kapalong.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki nga giluba patay sa batanong sospek sa Mandahikan, Kabanglasan.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, katropa, kampo ni Senador Bato, mialma sa arm and dangerous nga pasangil sa NBI.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Vladimir Putin, nisigurong babalo sa airstrike sa Ukraine.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Mayweather nagsampa og kaso human sa gingong 11 billion pesos nga financial fraud.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, mga katropa, BTS mabalik na sa Pilipinas para sa Arirang World Tour sa 2027.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
2: Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 25, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang dukan,
3: balita sa lukan.
1: Balitang dukan,
3: balita sa lukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumtado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasoy nga tsaa o ang kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express

0: imbestigasyon ug pagpasaka og kaso. Ang magdidakpan ang katubahan karon og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang gikabuti ang usab sa kapulisan nga ipadayon nila ang kampanya batok sa illegal nga droga ug nagpasalamat ngadto sa publiko sa makanunayong suporta ug kooperasyon labi na sa mga residente sa naisgutang lugar ug tungod niini nagbalampuson ang naisgutang operasyon. Katropa at imana ang imong mata kay mao kana ang atong kahayag pagtumar kanunay og Vision X Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa maong balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:14 na ngatong oras, mga katropa, nagpadayon ang paningkamot sa mga otoridad sa pagpaligon sa kalina o capsize sa komunidad. Human sa nagpahigayon o police visibility o presence operation ang hiniusang pwersa sa kapulisan o militar sa convergence areas. Di panguluhan ni Police Chief Master Sergeant Lab Elisiano ang mobile patroller uban sa mga personay sa Philippine Army. Ang maoy kalihukan o ang maong kalihukan matod pa isip kabahin sa padayon nga kampanya batok sa kriminalidad o pagsiguro sa kaluwasan sa publiko. Ang operasyon gihimo ilalom sa programa sa Ligtas Sumbak nga nagsuporta usab sa mga inisiatibo sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict on NTFLCAC nga nagtumong sa pagpaligon sa kalinaw o pagpanalipod sa mga katawhan. Sumalapas sa kapulisan ang parayon nga presensya sa mga otoridad sa mga lugar nga adunay daghang lihok sa katawan. Usa ka epektibo nga paagi aron nga mapugnan ang posibleng kalapasan sa balaod o kapaligon ang pagbati sa seguridad sa katawan. Gilauman usab nga pinaagi sa aktibo nga pagpatrolya o koordinasyon sa komunidad. Mas dali matud pa matubag ang mga panghitabo nga mahimong makabalda sa kahapsay sa lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Ulahing detalye katropa sa balitang lokal Eagles Hope 2026. Literal live fire exercise gipahigayon sa GovGen. Alang sa kompleto detalye katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Formal nang gipahigayon sa lalawigan sa Davao Oriental ang literal live fire exercises nga kabahin sa mas halapad nga Interagency Territorial Defense and Civil Defense Operations Exercise nga gitawag og Eagles Hope 2026 kaniadtong milabayng Mayo 22 tuig 2026 sa Barangay Pundagitan, Governor Generoso, Davao Oriental. Ang maong kalihukan nagpunting sa paninguha nga mas mapalig-on pa ang kaandam sa depensa sa teritoryo og seguridad sa kabaybayunan sa probinsya sa Davao Oriental, pinaagi sa opisyal nga pagsugod sa nasambit nga pagbansay nga gipanguluhan ni 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, kauban ang aktibong partisipasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, law enforcement unit, disaster response teams og mga lokal nga panggamhanan gikan sa nagkalainlaing probinsya sa rehiyon. Tumong sa naasoy nga pagbansay ang pagpalig-on pa sa interoperability, operational readiness o koordinasyon tali sa militar o mga ahensya sa gobyerno sa sibilyan nga sektor alang sa epesyente o dali nga pagresponde sa tanang posibleng hulga sa seguridad, kalibidad o guban pang emerhensya nga mamahimong muabot sa Eastern Mindanao. Dugang paniini, nag-usap ang papel sa mga lokal nga leader sa maong kalihukan isip pagpakita sa ilang suporta sa kampanya alang sa kahapsay o kalinaw o seguridad sa katawhang oriental nga Dabawan niyo. Gipangunahan ang maong opening ceremony ni Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghira o gitabungan usab kini nila ni Davao del Norte Governor Edwin Ignacio Hubahib, Davao de Oro Governor Raul G. Mabanglo o Davao de Oro Congresswoman Maria Carmen Zamora. Samtang anausab ang mga lokal nga lideres sa host municipality sa pagbangunan ni Governor Generoso Mayor Juanito Colot C. Inohales o Vice Mayor X. C. May Inohales, kauban ang uban pang opisyales gikan sa national government agencies o security sector. Samtang sa iyang mensahe, gipahayag ni 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, nga ang Eagles Hope 2026 usa ka importante nga simulation exercise nga nagtutok dili lamang sa territorial defense apan lakip usab sa civil defense operation aron masigurado nga andam ang tanang ahensya sa lokal o nasyonal nga panggabhanan alang sa pagdumala sa nagkadaiyang sitwasyon susama sa external security threats, humanitarian crisis o disaster response operations. Kabahin sa maong ehersisyo ang aktual nga artillery firing operations nga gihimo sulod sa gitakdang safety zones sa baybayon sa GovGen kung sa diin ang maong live fire simulation nagtugot sa mga tropa sa pagpractice sa artillery coordination, targeting capabilities, communication procedures o tactics tactical response sa tinuod nga combat o defense scenarios nga ang katuyuan ang importante nga bahin aron masukod o mapalambo pa ang operational capability sa kasundaluhan o partner agencies. Dugang paniini, gipakita usab sa maong Interagency Territorial Defense and Civil Defense Operations Exercise ang ligon nga panaghiusa o kooperasyon sa mga kasikbit nga kaprobinsyanan sa Tibuok Davao Region. Sa iyang panapos nga mensahe, gisaysay usab ni Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang nga ang aktibong partisipasyon sa mga local chief executives o national agencies nagpakita lamang sa ilang commitment sa pagpanalipod sa katawhan o pagbintinar sa kahapsay o galinaw sa komunidad o ang maong Eagles Hope 2026, dili lamang usa ka ordinaryong military exercises, kundili simbolo usab sa panaghiusa, kaandam, o lig-on nga interagency cooperation aron mapanalipdan ang soberanya, seguridad, o kaayuhan sa matag oriental nga Dabawenyo o tibuok Eastern Mindanao. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa nyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat kay tropang Vicente Pichon the Fourth na nagkat gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras kay tropa alas 6:20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka na ito katropa sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Lalaki nga giluba patay sa batanong suspect sa Mandahikan, Kabanglasan. Atong sayon katropa ang Tibuok Detalye, pinaagi ni katropa ang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
4: Patay sa pagpangluwa ang usa ka lalaki pasado alas 6 sa gabi niatong Biyernes, Mayo 22, 2026 sa May Parok 8, Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang biktima giilang si John, 37 anyos, Minyo Liburer. Samtang ang suspect na ilang si alias Manuel, 19 anyos, Olitawo, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya o parehong residente sa nasgutang lugar. Base sa investigasyon sa Kabanglasan PNP, matod sa mga saksi nga ang biktima gikuyugan sa suspect pauli sa iyang panimalay. Sa wala pa nakaabot sa Pinoyanan, nagkalalis ang duhang isang potsa sinumbagay. Ni dagan dayon ang biktima paingon sa iyang balay, apan gigukot gini sa suspect, pipila ka minuto ang milabay. Ni abot ang suspect sa balay sa biktima, kuyug ang usa ka lalaki. Ang suspect ni bunot dayon og kutsilyo og gidunggap ang biktima nga naigo sa wala nga bahin sa tiyan ni ini nga niresulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente, ni sibat ang suspect sa wala masayring direksyon. Samtang ni surrender usab ang suspect pagkaadlaw nga Sabado, Mayo 23, og anaana karon sa kustodiya sa Kabanglasan Municipal Police Station kinsa makatubang sa kasong homicide ngadto sa korte. Mga katropa, kapibang nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang motorista nalatayan sa ligid sa forward truck, patay. Atong sayon katropa ang kumpleto detalye katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
5: Padayon ang imbestigasyon sa Pulomulok Municipal Police Station sa kamatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay human nga naligsan sa forward truck alauna sa haponing niaging Sabado, Mayo 23, 2026 nga nagtabo sa National Highway Pulomulok South Cotabato. Giila sa Pulomulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron o residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal ng impormasyon, gikan matod pa sa Isulan Sultan Kudrat ang truck, sakay ang magparyente nga padlong-unta sa Jensan, aron nga maligo og dagat, apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente ni ining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang investigasyon sa TMU Pulomulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Parensa. Samtang gikustodiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik o alerto, tumar o Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang Ivan Polonan, nanukagikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: 35 anyos nga babaeng wanted sa kasong attempted murder, nasikap kini sa Surigao del Sur. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
6: Anaa karon sa prisuhan ang usa ka 35 anyos nga babae nga dugay nang gipangita sa balaod human kini malamposong dadakpan sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa usa ka operasyon niadtong miaging adlaw. Ang dinakpan giila sa kapulisan pinaagi sa mga alias niini nga Jovelin og Amihan, Minyo og Lumad nga residente sa Habunga. Base sa dugang taho, ang suspitsado giingong kanhi nagsilbi nga sekretary og finance sa usa ka sub-regional nga grupo ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa hiniusang puwersa sa 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company og Butuan City Police Station 3. Gipanguluhan ang maong malamposong operasyon ni Police Captain Jillian M. Dorban, ang platoon leader sa 2nd Maneuver Platoon Ganayon Patrol Base ubos sa direktang supervision ni Police Major Magdalino G. Pimentel Jr. Kinsa mao ang acting force commander. Giselbi sa mga otoridad ang warrant of arrest batok sa suspect alang sa kasong attempted murder ubos sa criminal case number L-19-3588. Ang maong kamanduan giisyu ni Judge Lilibeth O. Ladaga sa Regional Trial Court Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur nga pinitsahan pa ni adtong Hunyo 27-2019. Gitakda sa korte ang piyansa nga nagkantidad og 100,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, ang tibok operasyon gihimo subay sa 2021 PNP Revised Police Operational Procedures. Gigamit usab sa mga operational units ang mga body-worn cameras aron masiguro ang husto og transparent nga dokumentasyon sa pag-aresto. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras katropa lasay sa 26 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na ito katropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong ang balatian sama sa diabetes o ingon man ang kining high blood pressure. Tundog kinang ka katropa pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mabalik na sa mga parmasya butika na dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Ni Alma ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa pahayag ni o si pahayag sa National Bureau of Investigation nga presumed arm and dangerous ang gipangita nga senador. Sumala sa iyang abogado nga si Sarali Tuturion nga walay klarong basihan ang maong pasangil ni NBI Director Melvin Matibag. Matod pa niya nga wala misupak sa balaod ang senador o nagpadayon lang sa hustong legal nga proseso sa korte. Klaro usab sa kampo sa senador nga mga isyu batok kang De La Rosa anapa sa judiciary o wala pa mahuman ang paghusay. Usa dili angayang paspasan o husayon pinaagi sa pagpamugos, pagduso sa opinion sa publiko o makapainit nga mga pahayag. Dugang nila nga ang senador nagpabilin nga musunod sa proseso sa korte o anda mutubag sa tanang reklamo sa hustong paagi sa balaod o ang hustong hukmanan ra ang dunay katungod sa pagdesisyon sa maong kaso.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa lasay sa 28 na sa Buntag.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Detalye karon sa balitang international, katropa, hatod nga ato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaw perimente ato ang vision, inamta adlaw-adlaw o Vision X Plus of Gel Capsule. ang naasoy nga kapsula mapalit sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Di siguro ni Russian President Vladimir Putin nga mubalos ang Russia human sa giingong pag-atake sa Ukraine sa usa ka dormitoryo sa mga estudyante sa Starobulsk, Luhansk region. Mukabat sa 18 ka mga individual ang namatay samtang 42 ang nasamdan sa maong airstrike. Dali usab nga gitabang sa mga rescuers o medical teams ang mga biktima sa maong lugar. Sumalapas sa Ukraine na military, ilang gitarget ang Rubicon Drone Military Unit nga naimutang sa Starobulsk. Dugang nila nga ang military target ang naigo sa airstrike. Samtang giklaro sab ni Putin nga walay military facility sa lugar, di natabo ang pagpangatake. Tungod ini, gimando ni Putin ang iyahang mga sundalo nga mangandam alang sa pagbalos.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras, katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Mister, ha, nga di na kayo makalipay kang Mrs. Delikado sa mga katropa, basi mangita og laing kalipayon si Mrs. Dapat si Mister ang katurbo, labi pag mulabing-labing kang Mrs. Aron nga si Mrs. mas mulami ang pamati, o niya maabot sa tingkoy ang ngisi, mga pare. Turbo, doon ay sangkap nga maka ang klavuwas ka nga sigurado mong pagahi sa imong pagkaikaw. Ang Turbo, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, katropa, si Mayweather nagsampak ini o napasaka kining kaso human sa giingong 11 billion ka pesos nga financial fraud. Nagsampa og kaso ang bantugan nga boksingero nga si Floyd Mayweather Jr. kalabot sa giingong pagkawala sa kapin 175 million US dollars o mukabat sa 11 billion ka pesos nga giingong napiktuhan sa serye sa transaksyon nga naglakip sa alahas, real estate funds, wire transfer, o private jet deals. Basi matod pa sa reklamo, giakusahan ni Mayweather ang iya mga kanhi kauban nga sila si Jonah Richnitz, Ayal Fries, o abogado nga si Alexander Siligson nga nalambigit sa Osaka giingong lapad nga financial fraud scheme. Sumalapas sa reklamo, sulod sa daghang tuig giingong nakuha ni Rick Mitz ang pasalig ni Mayweather o naapil sa pagdumala sa iyang financial ng mga transaksyon lakip na ang investments, bank dealings o banpang assets. Ingon sa kampo ni Mayweather nga dunay mga pondo o kapdangan nga gibalhin nga walay tukmang pagtugot. Lakip sa pinakadakong aligasyon sa giingong hapit 100 million US dollars nga katidad sa koleksyon sa alahas. Ingingong gamay ra ang nabalik nga to kami Mayweather. Diapil usab sa reklamo ang giingong napakyas nga investment deal nga dunay milyon-milyong dolyar nga wire transfer. Dugang sa giingong walay otorisadong paglihok sa real estate settlement o ownership sa iyang private jet. Sa pagkakaroon ng ayo si Mayweather o dili maubos sa 175 million US dollars nga damyos o hingpit nga accounting sa tanang salapi o assets nga nalambigit sa maong kaso. Parain pa usab, gipaabot ang opisyal nga tubag sa mga akusang o giakusahang samtang nagparayad ang legal nga proseso.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
2: Ay, dakuha day aning nawa kang paring Mayweather, oy. Ah, arang-arang nagini katropang watay sapi kay wagi mawa na to. Ator di kagwapo nga built-in may mawaan ni. Eh. Ay nagka oras katro para sa 32 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga palangga, sa mga chikiting, ang mga dalaga di ay nga medyo nag-antos sila diya sa ilang mga dili kayo hamis nga pamanit mga katropa o di baka ka na ganing baho nga pamanit. nusnusin na kana mga maring o kini atong gitawag Clear Skin Herbal Soap. Usa ka herbal nga sabon nga siguradong motubag kini sa imong mga mulo diha sa imong pamanit. Ang naasoy nga sabon ka tropa gigaba kini siya sa kumpanyang Yes to Health o mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa imong lugar. Sa headline ka tropa ha, ayay, official lang mabalik daw ang BTS sa Pilipinas. Opisyal lang mabalik ang BTS sa Pilipinas para sa ilahang gitawag arirang world tour sa tuig 2027. Ato kanin sa Iron, pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
7: Yes, usa ka maayon, buntag, mga marites, mga marites, bangon na ha, kaya maluspad na kaya ang snail, mga marites. Bueno, official na, mabalik sa Pilipinas ang global pop group nga BTS alang sa ilahang arirang world tour nga himuon sa Pilipinas Sports Stadium sa Bulacan karong Marso 13 o 14 sa 2027 nga tuig, mga marites. Gi-anunsyo sa lokal nga promoter nga Live Nation na Philippines ang maong comeback tour sa grupo nga gilangkuban nila ni Jin, RM, J-Hope, Suga, V o Jungkook, kuya mga pangalan ni mga kababoy, nga gipaabot sa daghang Pinoy Army. Matod pa sa mga nga mugamit ang BTS mga maring o 360 degree stage sit-up nga maghatag sa mga fans o mas immersive o mas lapad nga concert experience. Magawas usap ang official set-up o set-map o fan perks, lakip ang VIP soundcheck ticket nga taga 25,000 pesos, floor standing nga 20,000 pesos, bleachers nga 13,500 pesos o bleachers 2 nga dunay katidad maring 7,500 pesos. Nagsukod ang ticket pre-sale sa Hunyo 9 para sa Army membership, samtang ang general ticket ceiling sa June 11 pinaagi kini sa Ticketmaster Philippines. Abang at mga maring, halim po ito makatanawa ng klasiya kay mahal mali mga tiket. Uy, tiket na lang kita sa last 2 ani paingon maring. Ay nakamunta to ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liga Padala Mestensa. Apan ayaw ko piyansa basing mampuhon maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Dagi salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Kuyawa din sila no mo mahalas tiket. Uy! Jumrato rin ni kay uban manggod ka ng katong na concert dari si Kuan si ako ang idol ba si hindi lang ko isigutan oy pero kini nga ni okay ra po ni siya katropa kay dako po ni income sa tuang nasud po mo balik man eh balik-balik mo dari ang mga BTS kay aron nga pag kanya ba mga doon ay mga tour no, mga international tour kay dahan kayo mga bilin dari ang mga similya dahan kayo mga liwat muna dahan na kayo mga singkit dari. Dekan na kayo yung mga mistiso, mga mistesa kay... Ay, nakuni ato ang mga kaigsunan sa mga umiigat sa... Alas 6:36 na ngatong oras, mga katropa.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Teka, salamat sa mga nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube. Good morning kayong Ruth.
8: Good morning!
2: Og mong kato, katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 25, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas, sa tuang station manager, katropang Arnel Cortez, sa tuang general manager, katropang Edwin Garing. Ay gawa, katropa, musunod na ang programang Blue's Eye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lar Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
10: Say, gusto niyo mo soft or hard?
11: Gusto
8: sa labang hard niya, soft. Niya, sop-sop pa yun.
10: Kau, sir. Kini nga, hinamong gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
8: Kuwa na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
10: Saan ang Bombay style, sir?
8: Kanagong 12 months to pay.

0: FM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kayo niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
11: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
12: Zafon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tagkod ko nilang bayot.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: Uban sikat tropan Armel Cortez. Kusay.
1: Good morning friends, sige kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome my galas tubag banag-uban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon may galang Lunes. Pizza 25 mga higalas bulan sa Mayo 2026. Pasensya na mga katropa, medyo nalangan ta gumikan sa hindi mga higalang brownout pero di gyapon nato madungog karon. No, diri mga higalas ato ang on air sa 107.1 XFM Tagum. Gumikan kay alas 8 pa man daw manubida may higalang sakop sa Nordico. Oh, di po taga pugos nila. Pero og bayad pugos kita. Oh. Okay. Murag gamay naman lang silang tao ron. Ya, alas 8 pa mga higala manubida. Sige lang, basta naapa mo diha. Alas 7:13 na mga higala ang Dagnas Bundag. Tayo sa iyo ha, siguro ninyo Norge para nakatingog na ng atong transmitter dayon kay di ba sana madaog mag sani? Mag generator taron kay wa pa man mo barato ning diesel. O, ang pangutana diha, mo barato pa ba? No? So sa mga

nagtan-aw online, unya nangita on air, ayala sa mo og pangita. Oh, arila sa mus online gumikan mga higala kay wa pa ka subida mga higala dito sa muang area, no, diya sa may Mahayahay, sakop Stuburan, Mawab. Hindi mga higala nga ato ang mga kaupang amigo. Amigo man ato ni sila. No? Gikan mga higala sa Nordeco. Sige, so masigwa, amhang nyo, kinatumbahan makunog kahoy ng puste, may gala. Ha? Grabe na ba sa pagkausaan? Ano murag, ini mga higalang area sa tong transmitter, murag kada simana, mang yun ni. Kada simana, yun siya yun. Hindi siya ma-absent mga katropa. Saan po ka, mga higala na irasyon, sunod simana? Kaya karon, natumbahan magkahoy, may gala ang mga wire. Yan ako, sigurong damage yan eh. Siyempre, alas 8 pa sa kaon, mga katropa, di ba na mahuman o alas 9? Ato pag yun na mga higalas alas 10 or alas 11. Yan, depende na mga higalas damage. Kung dako ang damage, oh, basig tibok adlaw pa na mga higala, di katingog. Porbida. Anyway, welcome mga higalas ng Dulumanon Monday edition. Kuan lagi ko, basta, although, kuan na magunding online karon ba? Ini bang ang panila mao na mangguni mga higala trend karon kuno kining online, pero magita magyud gihapon kog on air god. Oo. Oh, diferensyado magito magtingog ka mga higala nga kabahibaw ka nga ang ato mga naga-drive diha nga way panahon mga higala muli li sila mga cellphone kadto mga nag-agad gihapon mga higala sa traditional nga babaagi o gitawag nga over the air. Makapaminaw gyud sila. Okay, naman sa imo chat lagi nga. Among ginhimo mo tan-aw minimo online mo minaw sa mi on air. Nga karon online na lang sa tama nga katropa, gumikan kay alas 8 pa mo subida ang mga sakop Megalas Nordico. Oh, sige, so amping mo nya Nord sa pag-subida ninyo dito sa area ha. Oh nya, di ba ta maingaw gapaspas eh, pero dali-dali agamay. Para mas okay ang atong tirada mga higala. Welcome sa tumbag panagumanuban sa Bullseye. But anyway, may gala mabati tagaroon on air mga katropa. Dinhi sa 101.7. O, maura man sa amu ang may gala sa tagom. No? 107.1 niya. 101.7. XFM Bukidnon dinhi may gala sa may Malaybalay area. O sa may Valencia City. Og kinatibukan may galang probinsyas Bukidnon. Sa maabot may galas Lanaw sa tubag Sibya. Mayong good morning kaninyong tanan. Sa ito mga katropa usab. At ini mga higala sa area sa Davao del Norte, Davao de Oro, dinis Tagum City. Og dinhi mga higala sa kining Davao Oriental og Agusan del Sur. Ang palarong pambansa karon ni arangkada na may higala. Tawag nila ga palaro te agsor. Alas 7:17 ang dag na may gala sa tubag panagubanon. Welcome, welcome, welcome. Awhagon ko kamo mga higala, labi na kato mga katropa nato sa Bukidnon. Pwede mong muli-li may gala sa ito ang FB Live karon. Una din sa itong official Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum. O gadripod sa akong page may gala katropang Arnel Cortez. O sa itong YouTube channel karon mga kaigsunan. Bayo-bay kita kataga-pataga, diri may galang Love Us Lunes edition. Sa ato mga higalang pagpanagumanuban, gumikan kayo bayo-bay sa mga panghitabo. Na natigayon mga higala over the weekend. Sabi ni atong nasod karon ay. Sao naman lang ni mga higala nga. Ang ubang mga nasod ba? Naglantaw ra sa ato ah. Murag dalakansya siguro ni kay. Ang kini mga higalang sa Russia, no? Ipadakop na nila ng mga judge may gala sa ICC. Although, wagod na mga higala, hindi ko nakapaak. Good kay kanang balaura o kanang may gala nga mandato. Kung musod may gala, isa sa mga judges niya sa Russia, sigurado, bakote, gina siya. Sigurado, may gala, dakpan, gina siya. Pero, di na sila mo, di na sila mga higala mo, di na sila mga higala mo adto sa Russia o sa mga relay, mga nasod bitong nga kini mga higalang kusog ang impluensya sa Russia, hindi na sila madakpan. Murag dala ko ano lang ba? Dala ganchaw na lang po sa Pilipinas nga. Ganis Donald Trump, ingon mayor Donald Trump nga, ang yung ko ng China, Russia, nga ipasirado na ito ng ICC kay
Gusto nila sila nay magbuot tanan. Tako din kansaw may gala sa ining Pilipinas. Kay matod pa ni Trump nga di ko na siya musugot may gala nga yama-yamaan ang ilang sovereignty. Sa ato pa di ato adre ni sugot di ay. Kuya gani may gala tong presidente. Alas 7:19 na. Si Lichelle Lagunsad, wala lagi signal sa radyo katropa. Bago na gani ko ni ingong burnout. Burnout lagi. Burnout mga katropa. Mga online lang usata karon mga kaigsunan. Maing buntag sa ato ang paspasa po ni ato ang mga viewers por yabuyag, no? Niabot man na yung 243 may gala mo pa paglingkod na to. Good morning ninyo tanandiya. Bullseye. Sa ato mga kaigsunan, of course, dili kompleto mga igala ang ato ang pagbanag-ubanuban. Kung di ito makainom o kape, timpla ko taod-taod mga katropa. Shanton Gold Coffee Mix gyapon ang atong kauban. Of course, everyday ka na, mga kaigsunan. Bullseye. Itong Shanton Gold Coffee Mix, aduna na yung mangustin, aduna na yung malunggay, aduna magaigala yung turmeric o chia seeds. Mayo ka na may gala sa akining mga gadayet. No, sa mga katropa na itong may maras digestion. Na kining turmeric, may sad ni may galas atay. No, may sad ni may galas atong liver. No, kaya nga itong atay, magahigala, mura ba ni salaan. No, sa ato ang mga higalang lawas. Kana na itong ginainom, hinakaon may gala, si atay ang mo sala ni ano. Na pagbikil ni atay, patay. Ay moga kumpiyansa. No, mga kaigsunan. At di man ang lawas. O, kung inom mo kape, kaya nakabahin man ni may gala sa itong ginabuhi, arita sa Shanton Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Mapalit kini mga igala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Yan pa lang pa ato. O kato mga gapaputi po diha. Wapo sa di may galang gamiton. Ginaman ni collagen o glutathione mga kaigsunan. Bullseye! 721, of course, arita may gala sa itong pagkampus. Bullseye! Kabahin gabon may gala sa itong tulumanon. Taon-taon, balikan ko ng inyong mga... Kini mga igalang mga pagpanimbaya. At di may gala sa itong bagbanag-ubanuban sa Bullseye. Bullseye!

0: Amhana mo ka lang itong gino. Salamat kayo nining laing siwana na usap. Ngayon mong gihata ka na mo. Salamat do, Earth, sa gasas kinabuhi. Kung mga kauban, pamilya, higalaan, mga mahal sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa kusog, kapiskay, og grasya ngayon mong gihata ka na mo. Na kami nakasugakod sa mga magsulay, mga kalisod, labi na sa nakalabay ng mga simana. Ano na usap kami? Sugat nining adlong Lunes, nining bagong simana. Inubanan sa among pagpangayog pasaylo, sa among mga kalapasan nga nahimo namo batok kanimo. Sa among pagbaliwala, o wala namo pagtagad sa imong kabubuton. Pasaylo a kami, Ginoo. Nining adlaw o nining simanaha, wa kami masayad kung unsa pay mahitabo sa musunod pang mga adlaw. Apan kanunay kaming nagsalig sa imong grasya kaluuyog panabang, aron nga makaya namo ang tanan. Masugakod na mo ang tanan na among ginasagubang. Wala kami mangayo og hamugaway nga kinabuhi o kinabuhing way problema. Kunili, nangamuyo kami nga panahon sa pagsulay. Panahon sa kalisod, tabangi kami og liguna kami sa kanunay. Ining tanan Ginoo among gipangayo og gipasalamatan pinagi sa imong anak sa Kristo. Among manunuwas og ang og diha sa kaiusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Busay, kauban, sikatropan, Arnel Cortez. Busay.
0: Oras may gala 23 minutos pasado, alas 7. Busay. May buntag diha, Nudge Kushner.
2: Good morning.
0: CM Medina Sun.
2: Good morning.
0: Galicano Tim Tim.
2: Good morning.
0: Uncle Dars, mayong buntag. Aldrin Arandia New diha sa Davao.
2: Good morning.
0: Naglantaw gikan diha sa I love 3 times a day. Basta-basta yung siya nga. Shout out to niya iyang asawa nga si Tatsuki Andrade Arandia. I love 3 times a day. Uy, di na pwedeng 4 times a day. Watching and listening 107.1 Tagum. Watching live from Polite Laundry Shop, Igato Road, Buhangin, Davao City. Damo gid nga salamat, sir. More power sa imo program. To God be all the glory. Salamat.
2: Good morning.
0: Si Christian. Saan naman po na imong gichat, imong gimisis, Jachan? Yun siya nga, shout out yan, nagkagwapo naman kaya, I miss you. Balik na tag Trento ya. Naano mag-o Trento ya? Chan, unsa Dennis Dodo. Unsa rin kado? Lisi Lagunsad, ma'am, pasensya na. Di sa kita babati sa frequency stagom ron gumikan kay run out. Analin, estimada, pada, may nani adasad. Wala lagi, may buntag sir, wala lagi mo sa radyo. Run out gani. Burnout nga ni. Sa ito mga katropa, there is YouTube. Idito Alabat, mayong good morning.
2: Good morning.
0: Yoprasinia Babael, good morning. Katropa ang Arnel, watching in Simi Valley, California. Hi to Pauline Roberto, here at Simi Valley. Salamat.
2: Good morning.
0: Salamat po.
2: Thank you.
0: Felix Tuyogon, mayong bunta. Katropa ang Arnel, minaw ko diri, minaw mi diri, duha sa akong asawa, gikas Bulacan.
2: Thank you.
0: Mayong buntag dihan, good, salamat. Mayong buntag sad gikan ni Glenn Ongoria. Ellen Chungson from Davao City, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Si Avel Manlangit, nanukad si Dipolog.
2: Good morning.
0: Emma Pablo, good morning, watching here in Renzo Subdivision. Good morning.
2: Good morning.
0: Roberto o Robert Camiging, good morning, Boss Arnel Nadugay man. Burnout lagi.
2: Good morning.
0: Ingos to katropa, nagluya ang Nordico. Alas 8 pa ang tirada sa Nordico. Elmer Cañete, uy, arin amigo ko. Good morning, M-Troops. Saan ang M-Troops, Elmer? Mayong aga da, naminaw nami, cellphone ramani. Tanaw nako, pero naka-bluetooth sa speaker. Patamyaw sa nangapi. Si Ray Kadayday, si Tikyo Tinabal. Bow! Dudong Laid. Si Tony Baidor. Siyempre, ako nasawa. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Christina Itcobanyes, mayong buntag. So may na adrebe. Dagan maning pinakalit nga to ang kuan. si Yobs Adreser. Awa na noon to. Naulahi ang iba na namidiri mga classmate grupo ni Maymay nga panting ni Yoyoy. Diri sa bye-bye, ino ba? Si Jupiter Baho. Good morning. Shout out ni Junrel. Joy nga naglukot og lumpia dihas Mandawi. Maing buntag.
2: Good morning.
0: Henry Wood, good morning. Katropang Arnel. Matod pa ni Pinky Lakson, may fireworks daw sila. Karong adlawa, atanga na to na ilang mga pasabog. What happened to this minority? They cannot accept defeat. Ato nang hulatan, may galag unsa ng ilang pasabog ron. Basig utot na ilang pabuthon. Ramilo Castro Mayor. Kuriyem, diri sa may pagadian. Ayong buntag diha.
2: Good morning.
0: Si Giovanni Lopez. Watching here in Cebu. Balamban, sir.
2: Good morning.
0: Mayong buntag, Rose Valenzona. Mayong buntag sa may Santo Tomas.
2: Good morning.
0: Arnolfo Cabasmas. Mayong buntag, shoutout ko sa may Tugbok, Davao City. Sa ako mga igsoon nga si Rami Ogrutsan Bakasmas.
2: Good morning.
0: Si Jans, mayong buntag. Si kisa pa may ni Adrebe. Sa uban ako ma-mention, ha? Si Alfredo Hicali. Best regards dihas tanan staff sa Easy Salon Santo Tomas watching here sa my Sydney, Australia.
2: Good morning.
0: Morning, mate. Audio sa my Australia.
2: Good morning.
0: Mimi Boards, mayong buntag. Flores Florespina Cabalfin. Si Grace Hems, mayong buntag, sir. Katropang laing Lunes na pod. Lanog-lanog tadiring dapita sa may San Isidro, Bohol.
2: Good morning.
0: May good morning ninyo diha. Og ni Alexa Asuncion. Good morning, Katropa. Watching from Mawab.
2: Good morning.
0: Frankie Ashley. Good morning, Katropa. Shout out sa Joan Pharmacy. Listening at Imelda Sambuanga, Sibugay.
2: Good morning.
0: Morning diha. Si sa mga media magaygalaw. Si comment lang mga Katropa.
2: Good
0: morning. Alas 7:28 na may galas buntag. Arita sa naguna mga katigara mga balita tong hataga pagdagat may galas tuluman ng bulsay.
2: Bulsay.
0: Una magaygala sa ato mga naguna balita lokal. Gabi mga ato na kalabay, gabi mga igala doon na nasay pagpamusil natin gayon. Hindi may igala sa ato ang syudad sa Tagum. And batod pa mga igala kining mga pagpamusil, no? Ang ilog kunog Baji mga igala?
2: Pusa!
0: Na 11 na 12 na 13 naman. Baji Ilugan? Kung saman taon mo ay?
2: Pusa!
0: Samtang ang biktima mga igala karon. Sa padayong pa nagpaalim di mga igala sa bahay tambalanan.
2: Pusa!
0: Samtang mga igala dugang pa sa atong mga balita.
2: Pusa!

0: Alas 7.29 na mga igala ang takna sa buntag. Kagabi iusab sa may Agusan del Sur. Formal na ang giablihan mga higala ang 66 na palarong pambansa or gitawag garon may gala dub as palaro te agsur. Di man di mag ang uban kay mo pronounce na kay to mangod to. Kay niya kay manubo man na. Dito. Amo na siya mga higala. Samtang sa dugang pa mga higala mga katikaran, ang ibawal kuno sa hugot mga higala nga nagmando o nagpahinomdom ang gobernador mga higala sa Agusan del Sur nga si Governor Santi Cani. Yung pa ito isa ka-broadcaster, Santi Cain. Ayaw! Ayaw, kul? Oh. Bata pa ko, kul. Yung mga higala si Governor Cani nga mga sugarol din yung taga-Agusan. So, e basin ko nung pustahan mga higalang mga kuan ba? No? Mga dula. No? E basin na mo kuan nga o sige dirime sa bukid nun. Sa maning bukid nun. Northern Mindanao ba? O, Region 10. O niya mo dula ang bukid nun o niya Davao. Region 11 o Region 10. Kaya siyempre magsangka magina kay palarong pambansa yun. Niya mo yung nag-Agusan gab nga Adrikos bukid nun. Adrikos o yung pang yung pag tagapatin ay nga Adrikos Davao. Yung mayingon ang taga San Francisco nga Adrikos taga bukid nun kay Kusog Managan. Oh. Bawal na mga katropa. Ay madakpan o impas. Bullseye! Bullseye! Ganong nagkagagdala katropang master nga It Me Games? Nabuhang isa? O na eksakto ang buto ko. Kuya na mo si Nina. Samda may gala. Dugan pa sa mga balita. Dari mga gala sa Bukidnon. Doon ay 2,600 kaya mga ordinance violators sa Normin na sikop sa 1-week-long operation sa PNP mga katropa. Bullseye! Samtang duha ka drug suspect may gala tiklo sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon, mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Yapoy forward truck na sunog, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Yapoy mga igalay, lalaki, giluba, patay, sbatan o suspects, mandahikan, kabanglasan, mga kaigsunan. Bullseye! Sa dugan pa, mga igalay, mga katikaran, arita sa balitang nasyonal. Bullseye! Bullseye! Sa mga dagong balita nasyonal, unang-una, may igalay sa atong iskutanan. Kay si former spokesperson Harry Roque nagkanayon mga higala nga nanubrag yung kunupod ang ICC. Kung sa'y subrahas ka, subraha. Nanubra mga higala sa ilang pag-claim o jurisdiction mission sa mga nasyon nga dili na o wala na mga higala sa ilahang o dili na under o nag-withdraw na sa Rome Statute mga kaigsunan.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Ato na mga igalang hataga badagat gumikan kay sa laing bahin dakong sagpa sa ning panawagan karon may gala sa og banat sa presidente sa Amerika nga si US President Donald Trump ngadto sa ICC og nanawagan may gala ngadto sa China og Russia nga tabangan aron mga higala nga mabungkag kining ICC. Kay matod pa wa ni jurisdiction mga higala ngadto sa mga nasod. Kay nagclaim og matod pa ni Donald Trump almost universal authority. Yung pa si Trump nga mas pilion kuno niya mga higala ang patriotism rather than globalism. So, usay take anis Pilipinas. Okay lang ta. Oh, okay lang ta mga higala. Kay ang atong NBI mura naman sila mga higala og mga sulugoon sa ICC.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samta mga higala, dugang pa sa mga katikaran o katong ataga pagtagad, si Attorney Harold Respicio, no? Kining Vice Mayor, mga higala dito sa may Reina de la Mercedes, dito mga higala si Isabela, nga ipaulanan o daghang kaso, no? Sa NBI, mga katropa, labi na, matod pa ang mga unlawful utterances. Nade nga na. Oh. Di kita kumpiyansa ni Gab kay pwede kang kasuhan ni Matibag. I-charge ka niya og unlawful utterances. Talawan.
3: Pinawa!
0: Palaban o kaso, mga igala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.34 na ang Taknas Buntag. Madali lang, mga katropa. Tubago na ako na inyong pangutanan. Ano, di ta makuha sa radyo ron. Samtang mga kaigsunan, Senadora Aimee Marcos, gusto mga igala nga imbestigahan, pag-usab o tingkayo nasad. Kini mga igalang flood control anomaly. Wala pa mang gipunhinoo ni Mahuman. Oo, mas maayo ko no mga igala nga o tingkayo nasad ni pinaagi mga igala din sa Senate Blue Ribbon. No, kay total, wala pa mga igala yung final nga report ni Ping Lacson. No, ang kani mga igala nga Blue Ribbon Chair. Ang iyaha is partial final. Nanonood siya ay partial final report. Oh. So, sa maong report, siyempre, ay na pag-expect may gala nga na ay mga dagkong tao mabanggit diha. No? Ari na ginda siya, abay na sila kuan. Jingo Estrada, no? Gani karon si Senador Rodante Marcoleta, kasuha na saan sa ombudsman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Murabag ang tanan mga igala mga kaalyado ni VP Sara ron, di na manam sa pictos mga igala sa admin.
2: Bullseye!
0: Wagyod mo'y ika-ashdang sa 2028. Muna may igala nga ni Ugong na siyang istorya karon. Simba ko lang yung taon, mga igala, hinautod ang adin ni Madayon. Kanang gitawag nila Con-Ash or Constituent Assembly. Nga, aron ko no, mga igala, nga mag-lead nga to sa no election sa 2028.
2: Bullseye!
0: Hinaut mga igala, nga di na matinuod. Kaya matinuod na mga igala, Marcos Forever. Antos yun ta mga higala. Huwag matinuod na, murag, diha na yun ta mga priso, anigab.
3: Pinawa! Istorya hip.
0: Or, duhari option na ma priso, mga higala. Or, kaya mukuan mo na, muistri, ito mo na may. Oh, padong naman nag-appeal mga higala ng atong freedom of speech matamakan. Labi na karon nga, wala kayo sila gapansin na mga sa newspaper o mga radyo. Ano sila sa online, mga higala? Ano sila sa online, magsigi o panakop? Or aga isa ka option muundang ani. Puyong malinaon mananom og balanghoy. Total kay bao man ko bang hornal ba. Kadto ganing Sabado sus kanindot paminaon lagi gab sa mga kanang huni bito sa mga tikling. Wa kay laing madungog ba wa say kuan. Ku pagkalami kayo mga igala. Eh. Terapi gyud siya. Oh, perti yung terapiha gyud.
2: Bullseye!
0: Ay, simba ko lang yung tao, may galang Madayo na ginaingon nila nga kunas-kunas, ipita na.
2: Bullseye!
0: Kamu, musugot mo, ana. No? Di ba ka, may gala, mag-alsa ang Pilipinas, ana? Nga klase na. Kuhaan mo na siya, ka na bang kabahin mo na may gala sa itong konstitusyon, na amagyo na kuhaan diha, provision diha may gala, no? Pero, kung gamito na mas isip gahom, no, para mapatunhay ang ilang mga plano, sigurado ko mga igala, no, ang maipit anang yanong ng suranon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Galisod na mga nitaro, wapa ni katiwas mga igalas unong katuig. Samot na ni mga igala ni mo. Nahubas na mga gani mga igalang panudlanan sa Pilipinas, wapa ni mo abot og anong katuig mga igala ni. How much more if mo abot ni mga igalag 20 mo sundog ni sa amahan? Yeah. Kana, kuwana na siya, kana bang ustawag ni mga igala, kanang kategorikal na ng pangutanaha. Oh, mga kaigsuunan. Pero, simba ko in town. Kung muabot, mga igala, mapariha itong amahan. Muabot o bisag mga na po o 15 lang, wa na tayo umuy yan eh. Alas 7.38, mga igala, dag na sa itong bagbanag umanuban. Samtang dugang pa sa mga katikaran. Si Mayor Baste Duterte, ibanatan sa BBM.
2: Bullseye!
0: Sa Duga Baris, Santas Norte, nanay nagpurma-purma karong managan. No, nanay nagpurma-purma karong managan. Mula ginaingon ako, di ba po na sila tanan buutan? Pero naagyo'y musakay ani mga igalang pagbutar sa mga kongresista o yes ngadto sa hining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dili na mga igala diri sa Davnor. Oo, sa uban pang mga probinsya, posible sad na sila mga kaigsunan. Pero, may kaingon ka, do you think mga kaigsunan nga, kana mga musakay o mudas, pangalang bipisara, mga kuan gyud na sila, mga nahiuyon gyud na, may gala ang ilahang kausa ngadto sa Vice Presidente? Maybe not. Ang ilan na nila mga higala nga basta lang magamit ang pangalan. Ano magunang politika? Gamitan na iraman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So ka na, may higala itong hataga magtagad. May buntag diha ako sa aning timbayaon, ha?
2: Good morning!
0: John Michael Tikson. May buntag ni Muria Kawander. O okay, siya nga, pagsimba ko nga mahitabo na, impas yun ng atong nasod. Kita nga ang ato nagyod tas pundos kabukiran ani mananom ug lagot mon lisod sa tag pundo tas kabukiran kay mo ba ito'y rason sa unang anay mga namuyo o bukid, namalihin o patag, namalihin o ganang daplis karsada nga naman. Labi na sumarsyalo sa una, mga kaigsunan. Agian kang sundalo, siguro di na po nga ng sundalo karon buutan na mangguni ron. Sa una may gala, maagian ang imong manok niya, impas. Maagian ang imong gwapang asawa na, sim. Impas na. No, daga mga pag-abuso, mga igalas, tawhanong katungod. Human rights violation, laisgutan. Nya ilang mga igalang gina ilang gina kuan karon kinibag ilang gina portray nga ang mga Duterte libo-libo kuno gipatay may manag siya mga igalay na pull and trigger nga kanang mga nanukol mga igalas druga kung atong isgutan ang mga kamatay mga higala nga nahitabo no og pagpaglapas sa tawhanong katungod ang dunay resibo kadto Marcelo may igalas amahan ni BBM. Ngayon naman, nakabayad ang gobyerno ato. Pagkauman may galas Marcelo, nakadawat og cheque mga higala mga Marcelo victims.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Hantod pa ganito mga higala mga year 2000 pang siningilays gobyerno ato. O nagianam sa nila mga higala at panguha, kato mga ginatawag nga ill-gotten wealth no, sa mga Marcos. Pero na inabilin may higala nga kuhaunon pa sa gobyerno, asa pa? Ang ipabaliktad naman nila mga igalang desisyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makuha pa ba rin mo na mga igalang presidente na mga anak sa kagang laki?
3: Sino
0: nga? Nakalimot mo nga. Tingabi ito ko. Katong mga tao mga igalang apertig. Ipangulata sa una sa Marcelo mga igalang ni Marcos. Pag-abo, pagdagan sa anak mga igala ni Marcos lang gihapon.
3: Sino nga?
0: Pusa, day mo. Alas 7.42. Si... Sulaiman Maliyawaw, may buntag. Marso 2, good morning. Good morning, Sir Aron. Greet na ko akong asawa, nga si Teresita Basitas sa iyang ika-35, sa ilang, o sa among, ika-35 wedding anniversary. Congratulations. Congratulations niyo di, ha? For staying together for 35 years. Kanang 35 years kami niyo, hindi ko gumutuog puro na lipay. Naging mga panahon na ng kinambrasay. So kining ang sekreto yun may galas kami niyo umudog ay agwantahanay. Ana ra yun na. Ay di ka kagwantaan ning kabahinas kinabuhi ay yung sud. Oh. Kay mo sila nga kana ko nung magminyo lumagay na sa tahimik di gina tinuod. Tahimik ang buhay single ka oy. Way mamukaw nimo, way magmandar nimo. Way magpugos nimo mo trabaho ka odi, magsige kag kulob-kulob di may galap. Bahala ka sa mong buhay. Pero maminyo ka mga katropa, di ka kabangon og sayo. Impas ka niya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si kisa pa mamini ah, John Levy, maing buntag. Si Frankie Ashley, naipangutan na po si, kanay lang ha, Antonieto Toleros, Buisan, Cebu.
2: Good morning!
0: Josefina Tapakal, nga nung wala ka sa radyo, Sir Arnel, brown out niya ni.
2: Good morning!
0: Brown out in town. Nords, saka na mo, Nords! Nripira na yung tao na itong puste nito. Kaya nagsige ng pangita, nga nung watas, kahanginan na ni. Pangita, mag-uning itong mga listener, bay. Sige lang, taon-taon, mabalik na na. Murag dako-dako ko na itong damage, bay. Sa ilong alaw sa aming, di may mabati, ha? Si Chris Rinmier, mayong buntag. Uy, dinide sa itong YouTube. Hana na ba na comment nga rin? Sorry kayo, manan ako ma... Juan? Si Prince Jonas Inigo.
2: Good morning!
0: O, diya sa may Cavite. Si Romulo Tampos, na mista diya sa may Suong Mactan. May buntag diya sa Suong Mactan,
2: thank
0: ha?
2: Thank you!
0: Mista diya ninyo rin? O, si Marcel Paxley. Good morning from Mingla, Cebu. May bunta dias taga Minglanilla.
2: Good morning.
0: Si Joseph Parr from Santa Josefa, Agus Sandersur.
2: Good morning.
0: Jairo Contayuso. Good morning, kadropang Arnel. Dili lagi madugog sa radyo inyong istasyon. Brown out nga ni. Prince Jonas Iniego Humana, Anyari TV. Si Trump makita dyan ni mo ang iyang strong leadership. Kadropang Arnel. Ining leadership sa Pilipinas, ka presidente, mga igala, ambot sa langaw. Pero, di ka ha? Pinakangilngig mga igala ni nga presidente karon. Mura ka na bang kana si Poncho Pilato kabaintihon na. Paasip nga wa siya ilabot may igala sa mga panghitabos palibot ha. Kaya mga pananitan impeachment. Wala na siya nga trabaho man yan ng ano. Trabaho yan ng Congress. Mutoog yung ka may igala presidente ka wadyo kay pagka liba na ba ni mga klases Pangulo. Mutoo mo?
2: Bullseye!
0: Ingo, si ako, si aming tama ka trobang Arnel. Pareho kang Gob Bambari 4. BBM na karon. Iyo pa si Bambari, si Governor Bam. Nga, kuasa kuno siya ka ng white color. Colorless ba? Colorless. O iskutanan kuno sa politika, colorless kay... Well, sa nato mabasol, mga kaigsunan kay in a state of survival karon ng ubang mga politiko. Mga kaigsunan. So, ato na lang, mga igala, di man po bukapit sa patalim. Kapit, mga igala, sa kwarta. Ibisag, wala yun kauyon, mga igala. Alabira lang yung gihapon. No? Daig lang yung gihapong Marcos. Kay, ayo, mga igala, musipiat ka, o impas.
2: Bullseye!
0: Ay, buntag diha, Brian Pagalan, Dong Tuling, Mayong, good morning.
2: Good morning!
0: Si Nestor Quiron, naglantaw, may galagi ka na sa may sinakaban, Miss Ok. Miss Abis Occidental.
2: Good morning!
0: Si Michelle Iniego from Panabos City.
2: Good morning!
0: Teofilo Untoy Jr. Naglantaw, may galagi na sa may kasisang Malay Balay City, Bukidnon.
2: Good morning!
0: May buntang sa mga taga-barangay kasisang. Natusan ni barangaya, may galagi ng barangay kasisang. Amo doon natunga na ba ning kasisang? Mayong buntag ninyong tanan dia. Niyo Pipito, mayong buntag kaning ako atong pangulo, maayo tingali isugbas kalayo di sad ni madutlan. Ah, sa na madutlan. Na 747 na may gala tama na to atong mga pagmanimbaya. Kay hurot na ta greeting sa ni. Mahimo na ta di na ni bulsay, may written PG na ni programa may gala puro greetings. Programang tuti. Programang tuti sa una. John Mark Kimpan Bernal. Watching diri idol na address Carwell SM nagtrabaho. Asa man ang SM anak kay naman sa SM diri Stago mapamahuman. Na po SM may galas Dabaw. May nagdaghan ng SM sa kalibutan.
2: Bullseye!
0: O Pilipinas na day. Alas 7:47 na. Sugda na to mga igala. Kaya nga itong isgutanas. Bullseye!
2: Bullseye!
0: Totoo na mga report sa ito mga kaubanan. Ikumusta sad ang kuan. Kining bukid nun kung basig doon na sila report. O niya, basig pwede po nato matabukan ang San Francisco. No, kinsa naka-deploy nila dito. Sana yung mga katikaran karos palarong pabansa. No, simurag si katropang Ray Alinton masiguro ang accredited. No, kay di maguna tanan makasod sad. Na doon na ramay mag-accredited local media ni ana. No?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Atagom di ay John Mark Silingan data na ramon mo sa unahan. Naraman may diriluyo aning na ipamuel. John Mark Kimpan Bernal naraman may luyo aning na ipamuel ba? Hawa naman na bakit anay ragay siguro tan hawa naman na diyan. Kagihagbas naman na. Nan, arita ba ikala sugda na to? Kay kininahimong dakong iskutanan ang pagdakop may gala o kining mando karon nga dakpo na gyud si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini of course may gala human nga gi affirm no sa kining ato ang Department of Justice bisan kon ang kini mga igala nga Korte Suprema wa pa bang yun mo decide no sa mga importanteng punto mga igala sa maong kaso. Pero mao man lagi diha man lakano gihapon paingon una nga matod pa mga igala ni DOJ Secretary Francisco Porbida, Bida, nga enforceable o epektibo ang mao mga igalang warrant of arrest. Gikan sa ICC, nga mao'y bitbiton sa Pilipino, arundak po ng iyang isig ka Pilipino.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kaya kung warrant of arrest na to may gala, gikan sa korte sa Pilipino, dakpon sa Pilipino o dadoon sa Pilipino, i-enforce o siya ka Pilipino, ngadto sa Pilipino, wag yun tayo problema diha.
2: Bullseye.
0: Pero, kini mga igalang, warrant of arrest, gikan sa balaod nga di imo, ipagawa may gala o gi-issues korte nga di sa dato. No? Gisugo may gala Pilipino, nagbit-bit sad mga ang mga hinampak niya ng maong kining warrant of arrest. Unya dakpo ng iyang isig ka Pilipino, di ba na may gala pag traidor sa tungkaw galingong subiranya ang tawag niya na?
2: Bullseye!
0: Oo. Napay mga comment mo ingon nga, abiding dalo kuno na. Abiding dalo sa inyong mga kigol. Abiding dalo. Unsang lasihang lo? Lokdog sako? Oh. Lo? Ha? Dili, mga igala sa ato ang nasod, kung dili, gikas banyaga nga korte.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakakinig mensahe, mga igalang Donald Trump, dili baka ni mga igala laparo? Ngayon sa ato, mga igalang kaugalingong nasod, paminaw na to, Gab.
1: XFM Katropa!
4: National Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International Criminal Court.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ninot malikon, Gab. Oh, ninot malikon. Sige.
4: No legitimacy, International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
0: Okay, stop.
4: The ICC.
0: Matod pa mga igalang Donald Trump. As far as the America is concerned, ICC, why jurisdiction? Why legitimacy? Wa pagyoy authority?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon nakasulti man mga igalang presidente sa Amerika niya na, no? Kay ang uban mo ingon ay sultira na ni Trump kay otro man po na siyang gukdonon sa ICC. Gumikan ko ng mga igalas war crimes. Pero ang point ni Trump mga igala nga asa man siya nagbarog, no? O sa may iyang gi hawiran ang ilang sovereign niya, no? Ang ilang sovereignty mga kaigsuunan. Along with your sovereignty, no? Sa imong pagka gawas nun nga nasod, no? Gawas nun ka from mga control may gala sa ubang mga nasod or any international kini mga igalang organizations, no? Because there's no such thing as international authority. There is only international community. Pero sa sigutan ng balao, dapat mupatigbabaw yun ang ato.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Being a sovereign nation, of course, mga igala, apil diha ang imong kapasidad nga mupatuman sa imong kaugalingong balaod. Kay kung wala kay sariling balaod, mo bitaw na nga ang usa ka nasod may gala in a state of war or warring state may igsoon or in a state of civil unrest. Like for example, kana mga naas Africa, some of them mga igala, Somalia, Pananglitan. And the absence of the local courts, no? Kay di man mo function may gala ang ilang korte, syempre, no? So, si buhaton may gala. Diha musod ang mga ICC, no? Diha musod may gala aga United Nations, particularmente kining ICC, no? Kining under sa Rome Statute mga kaigsunan. Kana kung ang usa ka estado, ang usa ka sovereign nation na wad-an siya mga igala sa iyang kapasidad nga mo patuman sa iyang sariling balaod. Ang pagutana ron, no? Ang Pilipinas ba na wad-an na bata may gala sa kapasidad nga mo execute, mo enforce sa ato mga igalang balaod sa Pilipinas?
2: Bullseye!
0: na gani gi-question karon mga higala sa usa ka international law expert. Kini mga higala ang pagdakop ang Pangulong Rodrigo Duterte, pagpriso sa iyaha dito, o ang sunod karon mga higala, mao ang pagpangita kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gi-question mga higala sa usa ka international law expert nga dunay sayop may galang gihimo sa ICC, no? Kay ang ginahupta nila karon mga higala nga bisan ko, no, kung nihawa na mga higala sa o ni-withdraw na ang Pilipinas, no, sa ICC or sa Rome Statute by, no, gukdon ko nagihapon gumikan kay ang pag-file din ng kasuha, no, mga katropa o ang kinibang investigasyon nagsugod sa panahon nga membro pa kuno ta. Pero kay ila man ang gi-define karon nga ang giingon de may gala sa Rome Statute katong formal and authorized investigation. Kano sa balang naitabo ng formal and authorized investigation? Pagura man na. Muna'y dakong saway karon mga kaigsunan. Si Roselda Olsen, good morning, idol katropang Arnel, bisan alas 12 kadlaw, alas 12 day, alas 12, wala pa ko matulog kay nagtanaw ko sa imuhang live. Kay holiday na Monday, walay work Monday, watching from Norway. Santo pa Domingo Paskadla, Lunes Paskadlaon di aron sa Norway. Good morning diha.
5: Good morning.
0: Salamat kayo sa pagtanaw. Good morning, sir, watching from Matanao, Davao del Sur.
5: Good morning.
0: Sa atong 743 viewers karon sa YouTube, mayong buntag ninyong tanong salamat.
5: Thank you.
0: So, matod pa ni Donald Trump, wa mo'y authority, wa mo'y jurisdiction, wa bagin mo'y legitimacy. Asa man siya nga standpoint may gala o nikuhag kusog sa ilang soberanya, no? Sa ilang soberanya nga naman. Ang korte may gala sa Amerika functional, no? Ang tanan may gala nga pagpatuman silang balaod functional. Na mo'y masagaroon ng uban. Nga, usaw man na paggukod si Trump o sa Amerika ni Mugok doon, nga, di ba'y ginadakpon may gala silang kaugalingong balaod?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di man tingali mga katropa na ingon ni Ana. Kaya nga naman, may mga nasod gani nga kung doon ay mga kahiwian sa ilang mga higala na himo sa ilang mga leader, sila man mismo mga higalang mutaral, sila man mismo mga higalang mudakop.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:57, padayon na gab.
4: World responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International Criminal Court.
2: Bullseye!
0: Alas 7:57. Ang mga judge kuno sa ICC, matod bang Donald Trump, no? May maning mga leader sunasod kay elected man eh. Kaya na sila, kisa ba'y gapili ana nila ba? Ha? Apil bakas gapili nila? Doon na ba kay kabahinan may gala, diya siya imuhang nakabutar baka ana nila? Wala. And unaccountable. Oh, kanto mga higalang ilahang chief prosecutor nga si sa to Karin Khan, oh nga manyakol man dako mga higala. Gigukod ba sa ilang kaugalingong korte mga higala? Dili, kay di kuno to crime against humanity. Kay sexual abuse ra kuno to. Unya kinsay mo sanction sa ICC mga katropa? Sa to pa dili na natinuod ng no one is above the law. Dili na siya tinuod kay kanang abi nimo kanang term may gala nga no one is above the law, gikan pa na may gala sa karaang Roman law, no? Kay kining ato mga balaod Pilipinas, balaod sa tibuok kalibutan, dako kayo mga higalang impluwensya sa kuan Roman civilization dia, especially sa balaod, no? Kay ato mga principle sa balaod may gala binasi gyapon na sa kining kanang mga Roman maxim gani. Like for example, kumuingon may gala nga Nemo est suprema lex. No one is above the law, no? Di na tinuod. Kaya nang no one is above the law, it is true to all. Mga higala, Amerika ka man, Pilipinas ka man, South Korea, may higala, no? Tinuod na, gawa siguro kang Kim Jong-un. As far as the democratic countries or nations are concerned, gihupta na to ng ginatawag may higala nga no one is above the law. Kanaman, gibutang na to ang balaod in the midst of us. Aron niya kita magaigala, mutamod sa balaod. Bumito ng matag nasod, dahil sariling balaod. Kaya para mao na itong sundon. So siya pulos may gala, ang sariling balaod sa usaka nasod, nga ang matuman di ay katong balaod gawa tayo labot. Oh. Itong balaod may gala, gawa dyan tayo pakialam niya. Kanang atong konstitusyon, ma-ratify na siya bay, muagi ba inag-plebisito? Pag mo answer kag no diha, adi gina ma-ratify. No? Kanang atong mga opisyal gibutang diha may igsoon, mabutang na diha by the virtue of election. No? Of kini mga tao may gala nga nagabutar and trusting their power ang ilang atong gahom atong gisalig nga ito mga igala nga ito sa mga leader. No, mo man ay lintungan na yun yan. Oh, karon pag-abot sa ICC, kinsa may manukot nila? Panalitan mga igala katong ilahang chief prosecutor nga upaw. Ha? Nga doon na mga igala ay kaso sa kining sexual abuse, naabay nanukot nila? Muna ang tanitanaon sa itong nasod karon. Kaya nga itong mga igalang even ang atong Chief Justice, no? Ang atong CJ mga igala, nga mo yung nagdumala sa ito ang kining co-equal branch sa government, nga mo ang Judiciary Department, no? Impeachable ka na. Kanumdumong corona, no? Nga ang kinabuhi sa nintaon, giguba mga igala nilang Risa Hontiveros. Notado na kayo ng mga tawana. Oh, nga ma-justify magiging itong iyaha, mga igalang, gidumtan rato siya kay, yang gidutan tong kaso may gala sa Hacienda Luisita na pildi ang presidente.
2: Bullseye! Bullseye! Oh.
0: Bisan diya sa atuang balaod, o naghawid may gala sa atong pinakataas nga korte sa Pilipinas, impeachable ka, oy. Ang atong Chief Justice, no, impeachable ka na. Ang atong Vice President, impeachable. Ang Presidente, impeachable. No? Impeachable ka na sila, mga kaigsunan. Ang pangutana, ang tanong. Kana mga taga-ICC o makasa, kinsa may mo impeach. So tama lang sila maigala sa suspension. Sila rasay mo suspend silang kauban. Pero walay formal mga higala nga investigasyon. Aron nga, manubag maigala sa mga krimen nga nahimo. Oh, good morning kay Tropang Arnel. Dili lagi ka madungog sa FM radio. Pasensya na kay burnout lagi.
2: Bullseye!
0: Nords, saka na mo Nords. Alas 8:02 naman inaot nga naana mo diha. Kinsay maningil mga mo ni punto po ni Trump, no? Unaccountable, unelected and unaccountable. No, kinsay maningil ana nila mabito nang gisilutan ni Trump ng mga judges diha. Tanggali pabitaw mga igalag pati sa Western Union kay Amerika man diga kontrol ana. Impas. Kisay mo preso nila. Kisay mo dakop nila, kisay mo taral nila, kisay mo reklamo nila. Sa ato pagaron, no dili na natinuod may igala na ginaingon nila nga why bisag bisag kinsa? Why bisag usa nga nakalabaw sa balaod? Duna. No one is above the law. No, naa. Kinsa man, the ICC. Matod pang Trump, pag-aigala, they claim almost universal jurisdiction over humanity. Matay. Tanggalon ta nalang ni atong gobyerno. Di nalang ta mga igala, maggasto pa man tag-ato ang mga kawan. Di nalang, magsalig nalang ta sa ICC.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:03 na, may galang Dagnas Buntag. Jemro at Altobar, Sir Arnel, ang nasod di ay nga makabaton og leader nga adik mamahimong kusgan og kasandiga ng ICC. Yes! Oh. Tuo naman taan ng human rights. No? Pastilan. Kana mga nabiktima sa droga. Kana mga gipang lugos. Gipang na mas tamasan. No? Kana mga kinabuhi may gala nga naguba sa droga. Gihuna-huna ba na may gala sa ICC? Napay NBI ni pagawas karo salida. Gihimo na gyud nila mga igalang hero si ketong Kian de Los Santos. Nga suma may gala sa record sa kapulisan. Runner man gyud tong bata.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No?